0: ñoom ak aluna min al malaikati dañ lay lap ci mag sun borom bi xamul benen bindef lu sun borom motax ma ngi xex ne ma ngi demek sun borom ni deb dakka demek dakane ba garab deb ak la tay joye muy dakane bi ne man la demek sun borom fi nek xam na ne ndax ak xoram sax dañu dajje rek meuna and mu sey meun nañ ko itam taxle waye deb mom boko tayyo rek foko meuna yobbu rek mom dakane bi deb na ko yobbu rek debay deb leen ci wax ni meun ci wax dal meun ci wax lu bari ndax dal ben war dal ben war legui dal ñu xamne rek bo rubbe rek dem nga ta soy lu ci mbaram sak na ay jam yo xamne ñoy yermane yalla ci ko suuf bu fekkene nak jëm yoyé suñ borom na mëna leen fegnaal ba fegnaal leen ku leen wedd bu melne wedd nga yonenti ku leen wedd bu melne wedd nga yonenti tax dañ ni annu wutu ba'dullahi la sa ba'du motax alquran lan farq bana ahli mursulin ben yonenti ci yonenti bo neub yonenti ñu melne yonenti yépp wedd nga leen naka ron wi laay itam bu maté ñu melne dañu jëm té day dañ ci ki ñu ko melne dañu jëm bu ko defé ci ko wedd nak wedd na lepp law mo tax cheikh ahmed bamou ne tawaf kulli man ali ankara inda lidaya wa nabiyyi lillahi iskara kep ko xamne wedd nga do bo dem ci makka di wërta bu rek sun borom du ko neewu mukk jamm ba meuna jamm sun borom du ko neewu mukk law mo taxon mu cheikh abdou qadir diari mu cheikh ibrahima dassoukhi mu cheikh ahmedou bamba muy ñeneen ñi demene ñom ñep kenn ku ci nek tan nga taxaw me yor ci yalla no dañ ali salatu wassalam ci mbënduma ba mu ci fan ci galam nga sama daraja wala sama mbot wala sama barke mo teye won gaga mo teye nit nit ba neex wax ni Abdou Kadir Jilani waxon ne ma talal sama loxo teye gaga ndox na teye wuko ba gi ba ndox na neex ba neex nga yam ci Allah Ibrahim alayhi salatu wassalam bu ko sanne ci kambu safara ga sama mbot wala sama ñaan wala sama barke mo teye safara wax ndax lepp bi nga xamene bi laye nak na ci ñom dafa fekk ñu buwa fekk ñu buwa yaronte bi sallallahu alayhi wasallam te lool lepp mu ngi am ci barke yaronte bi buñ taxawé sax dama yaronte bi ko wala di dagay alko bëgguma ko ci mbirum dina lolu dal dañu bayyi laaj yoy dañuy laaj ci mbirum sahir ci mbirum yaronte bi sallallahu alayhi wasallam lu dal ci buddi gam ni ko am ben laaj nga wax sax dal dina wax wax ñu ko
1: alaykum wa rahmatullah ni ngi lay nañ ci def ci ay man la laaj man ko ci ñu xëjë ñu xëjë dafa xëjë ci la laaj moy dafa am ci ñu yo xamne yalla ko dagal ko fekkan ci ñu wax taan wax taan yu mel ni ni jaxé tan ci yéen ay xal ñu jox fekkan ta yéen ñu wax taan comme ñu tambalé wu digi wax taan ci yéen ya Allah salatu wassalam dana neex kën fal neex ko xamné bi ci may tay seen bop dana ñu joy waye du tax ñu add ci ñaké mëna té and ak seen sago ba ci ñu té buñ do waxtan ñi nga xamné yeneen nit lañ ñoo xamné di ay yeneen bu ko defé ñu ngi daal bu ñu ñu jaay ci mëna té seen bop dañ tan ko daal ko daal may laaj nak ñaari ñaari jaay yoy manam seen détiram nga xamné ñi def lay daalel ci baye ko ci tax ci baye seen ci ben jaam bo xamné ci yeneen ak li nga xamné day baane yow nit ci ci ko jaa la waya di jottam nek ci dina and ak sabam man ko di wax ni man lolu la koy wara
0: ba dem ci ci la di li ma waxal di wax nan ci dem ci misal ci Abdou Kadir Jilani ci dem fatni la ni ñene mi leen ba de ci Abdou Kadir Jilani ci Ahmed Tidiane am ñene mi leen ñu tam ci nek makaw bu mel non do xaar gel wax mo dem ci ci dama la ko nek ci ci Ahmed Tidiane am la wax ne adama tay hadal ala rahmat kulli wali wa wali bi ngi adu ci ngi ci tan ñaari kan ci tek na ko ci ko wax bu bepp wali bu goor ak jigen bu yalla tak la ko tambe ci bu ngi adam bu ngi bu ngi la ma ko tan ñe la ñi wax ci ñi ñi ko wax ñi ko degg dañ ko degg ñi ko degg ma ne ko bu ngi bi wala ñu la jega alko yeneen tamit day am na tumu di len man ko na xam ne do ko defé ko ñe ko man ko yalla sangal am ñe wali lu gaaw gaaw gaaw dem aje dañ tax ci sun borom am nga ñu ne sun borom boole na ak dundal ak na bi ñu jax ak ñu len ñun ñeko doy waat xol nak bu leere nit ki day nangul yalla nangul yalla.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. نوغي تعمل سوني كادو كي تلو سن برام دي وح بسم الله الرحمن الرحيم دي سانت سن برام مي برام بن دفي واي دي جلدي دي سلمان تي سنغوب نيال يوني تي بن دفي نيان جلدي غوغو لاو باتي نيام اكي صحابام اكي بكلين طب تي غرفتال ببس بنج ginaaw lolou ñuy nuyu mbollem mbokk yi xitaan yépp à travers sen télévision Touba TV ñu ngi leen di nuyu nuyu islam ta moy assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh di ndokel ñepp ci wéru tedd wu mag wu barkel wi ñu nek ta moy wéru gam di wéru ngeenel di waru xewal di wer wi nga xamne mo teub mbolam wer yep xewal ak ngeenel te danañ ci ñew tay nak nu am mbekté del sfat ak yeen sen émission xassayit jotaay bobu nga xamne dañ fi nafar di fi jang lepp lu jëm ci mindum serigne touba ak lepp lu jëm ci diine tay nak nu indi len ab geustu bo xamni ni ñi ngi ko tuddé al mawludun nabawiyya fil khasa'idil khadimiyya manam gammo waccu way bi mu am ci bir khaside serigne touba yi inshallah bu ngeen andek man gammo waccu way bi mu am ci bir khaside yi dana feej khaside gammi dana feej waye bu ñu ko waxtu maye danañ ko agalé ci suñu borom limu may serigne touba ci gam nak dafa am waccu way bu mag waccu way bu reuy bu yéme ci bir mindum serigne touba iska wéru gam sax suma saana téru serigne touba da koy gassano khasida go xamni ay khasida yoy da koy tert mang nan ko basharta ya rabih kull dhittuha ya sarfa nurin wastifa wantiha yow weru gam begal nga kep ko ragal yalla yow weru gam yaay ndam mi leer ak sel ak set amna fenen neena allahumma salli wa sallim wa barik ala sayidina wa maulana muhammadin wa alihi wa sahbihi wa kama juhila mawliduhu fi ash-shahr al-mubarak al-munawwar al-munawwiri al-wathihi al-muwathihi yalla na nga julli selmal barker ci sunu sang sunu kilifa muhammad ak ñoom ak sahabam naka nga defé wér ak juddom mom yaronte bi mu nek ci wéru barkel wi té moy wér rabbi awal té wéru gam wér wi nga xamné dafa barkel di lèr tay léralaté yaatu tay yaatalaté da nga fekk ci mindum seigne touba mu duñu xamal né wéru gam moy khayru shuhur moy wér wi gën ci wér yi num ko wax ya khayra shahrin jaa bi khayri mursalin adhabta khatan maradi wa kasali ya khayra shahrin yow weru gam yaay gën gi wer jaa dikenuñu bi khayri mursalin ci gën gi yonent weru gam moy wer wi gën indil ñu yonent bi gën daal ne ko nak sama febar ak sama tayel dak nga ko ci lu dogu muy wax fenen ne wéru gam amna ak jo xamni ni kenn amuko am nga ak ci man seigne touba
aq yoo xam ne keneen amu ko laka alayya yaa rabbi haqun duunuka ma anta bihi aq ma ngay wax fa ne naan fusna moo li tawalada wa faaqa waalidan wa faaqa walada am nañ bonoor texe nañ ci weeru gàmm wi nga xam ne ci la yonte bi gan àddina te moom yonte bi nag moo kawe képp kuy waajur waaye moo kawe képp kuy doom yassara mawlidu nabi lana sihaab wali siwaaya saaxaman wala bihaam nee na war weeru gàmm nga xam ne ci la yonte bi salallahu sallam gane àddina muy rabi la woon yombal nañu mbooleem lu jëfe woon sax am na feen fu mu wax ne bismillahi arrahmani arrahimi wa sallallahu ala sayyidina muhammadin alladhi lam yulad misluhu wa la yulad misluhu wa lam yakhluq misluhu wa la yukhlaq misluhu fi lmaadi walxaali walistiqbaali wa jacalta mawlidahu sallallahu taala alayhi wala alihi wa saxbihi wa sallama nuuran munawaran taalian fi rabbihi lawal yàlla yàlla nga julli ci sunu sàng mohammad bi nga xam ne ku mel ne moom musta judd te ku mel ne moom du judd musuñu bind ku mel ne moom duñu bind ku mel ne moom ci lu weesu ci lu teew ak li ñëw waaye yow sunu borom yaa def ganek àddina ak sayyidina mohammad salallahu alayhi wa sallama muy leer guy leer laate muy leer goo xam ne mi ngi jolli ci weer rabiul awal te mooy weeru gàmm kon gis nga ci biir mbindum sëñ Touba ci biir xaside yi ni sëñ Touba di wanee gàmm di waral ne weer woowu weeru barkel la weer wu leer la tey leer laate weer wu yaatu la tey yaatu laate weer la woo xam ni moo ñu yombal mbooleem li ci feewoon weer woo xam ni ci lañ amee bonheur weer woo xam ni dafa leer di leer laate te fenq nag ci weeru gàmm moo tax mu ne mawlidu xayri alalimin ahmada nafa li xayrina al ada wal kabada nee na gàmm guddi nee na ganek àddina gën gi mi def te mooy ahmad moo nu dàqal lor ak kamat am na feen fu ma wax ne sahru rasulillahi bahjatu suhur wa ramadan sahru xitqin wa tuhur sëñ Touba nee na weeru yont bi yàlla bii te mooy weeru gàmm nee na mooy taaru weer yi mooy taaru weer yi moo taaral weer yëpp mel dañ ne ko weeru koor nag mu ne ah weeru koor nag weeru gorel la ci sawara ak weeru laabal waaye weeru gàmm nag moom mooy taaru weer yi te dana ñëw ci karam lu tax mu ne mooy taaru weer yi ndax nee na weer yëpp lañ am ñu ngi ko jëlee ci weeru gàmm mu ne faraha mawlidu nabi muharraman kamaalahu xaada alxula wal karama nee na weeru gàmm di rabiul awal moo bégal weeru tam xarit moo jox weeru tam xarit sax kawe ak teraanga ñu ne mu ne malaka mawlidu nabi safara busaaratan xaalidatan lam tukfara nee na weeru gàmm moo jox moo moom loo weeru safar mbégte mu sax ñu ne mu ne nafaxa mawlidu nabi rabiha al awal allati yara ara yadbuha nee na weeru gàmm sax gane àddina gi ci yonte sax gane àddina moo ko jariñ mu ne sarafa mawlida nabi rabiha al axira allati ihtimal madbuha nee na weeru gàmm rakaati gàmm nee na weeru gàmm moo ko teral akarama mawlidu nabi jumada fala yathaalu shakiran hamada nee na weeru jumada jumada ula rakaat yi gàmm nee na gàmm weeru gàmm moo ko teral faasa bi moo lin bi rajat fawsan bihi in xaada ilayhi l ajab nee na war weer rajab te mooy ndey koor nee na mawlidu nabi te mooy weeru gàmm moo tax weer rajab am bonheur moo tax mu texe texe boo xam ne nii moo ko jox kiimaan nee na chahban tamit moo jox weeru gàmm moo jox weeru baraxlu teraanga ba àgg cee yaquudu
mawlidun nabi li ramadana fadlan aziman khad yudim al fayadan neena wero gamu gane adna yont bi mo jox wero kor ngeneel lu mag ne lo xamni moy saxal ci wero kor mamulan wajaha mawlidun nabi shawala bima bihi khadal hunwala neena wero korti dal wero gamu moko jox ay may mawlid ahmada ada azal khada ida'atan fihi badat ubadu neena wero gamu gane adna yont bi mo leral wero digutu baski mune nawara mawlidun nabi fil hijja khadal hu darajatul hujja neena gudd yont bi gane adna yont bi sallallahu alaihi wasallam ci wero gamu mo leral wero tu baski ba jox ko ci daraja jox ko ci aj kon gis nga kon shahr rasulullah bahjatu shuhur seigne touba neena wero gamu moy taru weri ñu ne mune fa kharabihu alawwal ashhur bi wuludi fi bada masur neena wero gamu kawena mbolam weri ngir lan ngir gane adna gi ci yont bi sallallahu alaihi wasallam gane adna neena rabihuna ribhun wa birrun yassara lana hasiral lan yuhasara bir mu yeme ngi ni gis nga batu rab yi awal señ bi jël waye gis nga bim ne rabbi huna ribhun wa birrun yasara lana hasiran lan yuhasara hawdu lan yuhasara rabbi huna ribhun wa birrun yasara lana hasiran hawdu lan yuhasara gis nga bim ne rabbi huna rek li top ci beuy yeb señ bi mi ngi ko jele ci batu rabbi rage raaw rabbi ko mune rabbun wero gamu dal benefice la tonu wala ci ñun wo birrun moy ba rabbi gi wero gamu bi dal yek la bax la ci ñun ya rabbi huna moy yassara lana wero gamu dal yombal nañu aynuk rabbi huna moy hasira wero gamu yombal nañu lo xamni dotu jafé kon beur bu yewé gi ni ndax batu rabbi huna ragi la señ bi jël moy li top ci rabbi huna jilat ba rabbi huna moy wo birun jël ya rabbi huna moy yassara lana jël aynuk rabbi moy hasiran audu lan yuhasara beydu neex nga ni beydu yewé nga ni te señ bi di ci wax ngeneel wéru gamu na wéru gamu dal tonu la bax la yombal ñu lepp lu jafé won mune madalan al khaira rabihul awal wa kullu shahrin min ilahi al wali neena wéru gamu monu indil aw yu mbolem wéru tamit yu ci am wéru gamu moñu ko indil jëlé ko yeureñu ko sun borom nga xamni moy al wali te moy aji mangoji motax mune mawlidu afdal wara muhazzam alayhi taslima hadhi min yahzum señ ci bañ al gamu nga xamne ci la yent bi gën ci minde fi gane adna lu magala neena li mawlidul muhtar sirrun yuktamu iz zawnuhu an al wara yanhatimu señ ci bañ na gamu bi muhtar mi nga xamne moy ki yalla tan amna secret bo xamne daf ko wara neub amna secret bu ñu neub ndax secret bobu ñangal ko wulif minde fi dafa war li mawlidul muhtar sirrun yuktamu isawnuhu anil wara yanhatimu señ ci ba neena ma'al ana wal asa wal kamada mawlid afdal bara'i ahmada neena ciona ak lor ak ñakare neena lol yep gam nga xamne ci la yent bi gane adna to moy ahmadu moñu ko faral neena nabiyuna mawliduhu madanada lana bi amnin wa kafa man faral neena sunu yent bi dal gane adna gi ci wéru gam moñu jox xewal joxuñu sécurité kon gis nga ngay fekk ci bir mindum serigne touba di wané ngeneelu ak darajay gam waye serigne touba ci bir khasside yi mu def ci wone position ci len ci warantay
borom xam xam yi comme ni ko xamé diiné ji dafa bañ waranté rawatina jaar jaar yonte bi sallallahu alayhi wasallam ta moy sirratu rasul sallallahu alayhi wasallam nga xamné borom xam xam yi ci ñaka depo ci walu sirra waye timi depo nañ ci né rasulullah sallallahu alayhi wasallam ludul muhammad la tuddu bayam tuddu abdullah ndayam tuddu amina ludul lolé wouté amna ci waram xam xam yi depo nañ ci lolo waye nak wouté bobu serigne touba ci bir khasidam yi da ci wone fi mu fété ak limu japp taru tax nak mu ngagne kenn du tax mu khas kenn waye nak dana wone mom lam ci japp fam ci fété ta nangul ñeñ ñi seen xalaat li mbokk yi buñ ko defon rek jamm am ci bir adna ji jamm am ci bir diina ji suma ko don wax suma ko don misal damay wax ne gamu ciow ak werante bare na ci ci bidan ala wala deet waye mom seigne touba dafa ñew melne lu tej débat bobu wax ne mawlid ahmad rabihul awwal akhana an as-su'al wa at-takhawul neena gane adna yent bi sallahu alayhi am ci wéru gamu ëppante nak ñuy laaj naan bida laak wala du bida wala awi taxawlu nga xamne gam nga xamne moy ganuk ganek adna ahmadu ci wér rabi lawul ëppante nak ñuy laacce ndax warna wala bida laak du bida borom xam xam yi wérant nañu ci wéru rabi lawul am nañu wax ne yent bi ganu ci adna waye seigne touba mom ci bir bindam da ngay fekk muy wax ne ci yent bi gane adna rafa'ani man fi rabbihi al-awwal abda rasulullah huwa lil-wali neena yalla mi nga xamé ne mo feñal yent bi ci biiru gam moma yëkëti te yalla mom nak moy ki mëngo man mo wax fenen ne allahumma bi haqqi wajhi allah ta'ala al-karim salli wa salli barik ala sayyidina wa walana wasilatna ilayka ya khadib ya mujib al mawlud fi rabbil awal yalla yalla nga julli selmal barkel sunu sang sunu kilifa sunu wasila ci yow yow yalla mi xarib ya mujib yow mi nga xamne da nga barkel sunu sang bi nga xamne mo gane adina ci weru gam ak fenen bismillahir rahmanir rahim allahumma salli wa salli barik ala sayyidina mawlana muhammadin wa ali wa sahbi kama jahalta mawliduhu li barakta baraktna fihi fi rabbihi alawwal nga xamne day wane yalla yalla nga julli selmal barkel ci yont bi sallallahu alaihi wasallam ak ñeñum ak sahabam yow bi nga xamne ya def gane adina bi nga xamne ya ñuko barkelal ci wer rabbihi alawwal ta moy weru gam kon gis nga werante wi am ci bir borom xam xam yi ci bir bindum seigne touba day ñew di wane mom fa fete kon day wane mom and na ci wax ne ci wéru gam ci la yent bi sallallahu alayhi wasallam gani adina nim ko waxe fenen wa jahalta mawlidahu sallallahu ta'ala alayhi wa ala alihi wa sahbi nuran munawwaran talihan fi rabbil awal ta lolum moy tarjumani khasir gi samule fariha khayra mursali bi khatti al muhassali wa sanani ba ni beul jehe nga xamne mi nga bok ci juroom ñent yi gis nga amna fenn fu mu wax ne allahumma bi haqqi wajhi allahi ta'ala al-karim salli wa salli barik ala man asamtu bihi sallallahu ta'ala ta mawluhu fi rafi al-awwal yalla yalla nga julli salmu barkel ci ki nga xamne magal na ak gane adnam ci yoru gam mu ndu tanki khasir gi tambule mi allahi bil mukhtari khadija ba ni beul jehe urumtu miyal baxe bi shukra asbuna ak gimu teunke rabihul awal mawlidun nabi nga xamne wero gamu moy wero gane adna yent bi sallallahu alaihi wasallam mutamul ci rafahna ila al mahi alladhi khatmaha al husna madihan hajiban ahjala saja wal wasna yekati nañ jeme ci yent bi nga xamne moy far bakar mo far kefer yent bobu nga xamne mo far njaqare jëmel na ci mom madihan hajibna ay tag yu yeme tag yo xamne day gatchal wessar wuñu def saccu waye day gatchal wayu ñu mandaxé
ak gimu tanke yawma mawlidihi yawmal isnaini firab dawal neenal bisub gane adna gent bi moy bisub altine ci wéru gam mo tambale ci yasurru khatiyal abarra bil ilahi salla alayhi allah kafi kullah neena sama bind day beg lo yent fi xane mo gëna bax yalla yalla julli ci mom ak gimu tanke shahru rabih al awal shahru mawlidi rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam neena wéru gam dal moy wéru gané adna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam khassid gog mo tambalé shukri rabbiyal khalil wal habib allahumma ahna bihi hanati samay tiant dal ñel na sama borom bi nga xamné moy sama xarit moy sama soppi waye borom xam xam mi wut wat wit gina bañ wuté ci wéru gam la gané adna ak gënëw ci adna ñu depp ko ci wéru gam ci wéru rabbiyal awal la gané adna dañu wut wat nak ci xagn la ci wéru gam ci ñaata fan la gane adna ci wéru gamu borom xam xam dañ ci wutuat amna lenn ci borom xam xam yu waxane bis bi ñeek ci wéru gamu ci la yent bi gane adna amna bi yeen borom xam xam yu waxane ñaarel fan ba ci wéru gamu amna ñu waxane ñettel fan ba ci wéru gamu amna ñu waxane ñentel fan ba ci wéru gamu am ñu ne juroomel fan ci wéru gamu amna sax ñu waxane juroom ñentel fan ba ci wéru gamu 9e jour ba am ñu wax nak fukel fan ba ak ñaar moy 12e jour ba nga gis seigne touba melni na mom ci lolou la gëna and ndax da ngay gis ci bir khassida mi muy tuddu fukki fan yak ñaar yoyu wajjahali ihya laylat mawlidin ak wasala lil mawlid laylat yabin karamatan wasanani an riyabi neena dal jotna ci guddi fukki fan ak ñaar ci wéru gam nga xamni ci la ci gën adina jotna ci taranga jo xamni ni arna mo wulif werente serign bi kon gis nga ci bir khasside ye ci walé position ci walu gam waye serign touba defar na khasside yu bari ci gam khasside yo xamni gam rek moko taxaju ko khasside serign touba defar ci gam nak meun nañ ko xaj ñenti xaj xaj bu ñëk bi moy serigne touba way ci wéru gam nga xamne ci wéru gam la ko way lu melni wala xad kharamna nga xamne ci yamono geej gi la serigne bañ nan wajhatu wajhi liman takrimuhu bana fi sahri mawli man fil bahra bana nga xamne lolu ci wéru gam la ko serigne bi def muy khasside bu neex bokko ci khasside yi nga xamne biko serigne bi defare soro wutek bi ñu bisé ndax gam nga la ko señu defara ci baraxlu wa señu bi ñibi ci ak asma wa ahlul badr nga xamne ci wéru gam la ko señu bi agalé ak yeneen yu bari lu melne khala khat outi de soxla ka ya musa señ bi mi ngi ko wayé ci wéru gam mu tambalé ci khultu wa uhyi bin nabil mawlida insa man khalaqahu wa awlada señ ci baal neena ma ngi wax waye inshallah dana dugal wéru gam ak khasside gum tanke hum fiha khalidona khasside gogu tin señ bi mim ko way ci wéru gam ak khasside gum tanke walakin la tuhibuna is nga khasside gogu tin señ bi mim ko way ci wéru gam mo tambale ci wasala lil mawlid layat yabin karamatan wasanani an rebi layana li mawlid ha ma la sashin khuluba man taawanu fi al sashin kon xaj bu ñëk bi moy khasside yi nga xamé né sëriñ bi da ko bind ci wéru gam waye xeyna li jëm ci gam taxuko juk wala amna ci yo xamné dana ci tuddu lu jëm ci gam waye dal hala kulli hal wéru gam lako bind yoy khasside yu bari la buñ ko doon lim duñ fu jigé kon loolu moy ben xaj bi ñaarelu xaj bi ci khasside geej gi moy khasside yi seigne touba defar di ci wone ngeneel gam khasside yi seigne touba defar di ci wone ngeneele gam
bobu moy ñaarelu xaj bi man nga ci tuddu melne jasbu mawahibu mukhadamat nimiya ra'iya ndax señ bi dafa warnu won boxam ci ak ñel benam jamanim señ ci Touba tamale ko ci assassin ba ci jey assassin señ bi da ci warlu won at mu jot ci wéru gam ci bisu gam señ bi defal ak khasida gamoko waxnako sax ci khasida bu mu teunké jaré wut mo sa yaat min sa il tasamtu lahu fi kulli ma sana daynu imtidahin bi abyatin kharibatin allahu akbar mune bis ni ka tay bi may defal khasida jaré wut mo sa yaat gi la warul sa bop ay bari tag yo xamni at mu jot ma jox ko yent bi waye nak bi abyatin gharibatin ci ay beyt yu rafet ay beyt yu tumu ranke ay beyt yo xamni du ko gis fenn moy khasid yu tumu ranke yu neex ca meme khasid gogo moy jalib musyad la wax ne khadim tasamtu lahu fi kulli ma sanatin ma dama haqli yahi daynil hadiyati warulna yent bi sallallahu alaihi wasallam li fek sama xel sama conscience ni and ak man warulna yent bi boroy adiya lolou moy boroy adiya tag nga xamne ci wéru gam ci bisu gam la koy genné motax bo démé ci fatul fata mune lil mustafa al karim fi kulli sanatin alayya amdahun tura mustasana warulna yent bi nga xamne moy mustafa al karim ki yalla tan ta moy aji tedd ji warulna ko ci at mune ay tag tag yo xamne 3 def nako gis mustahsana muy yu rafet xolal gis bu ni ma rafete ci way muwahibu nono mimi nono mukhadamat nono allahu akbar motax muné lahu alayal matu kullu amin min yawmina hadha ila hamami ad mi defal fatul fata mu dal ñel na yent bi sallallahu alayhi wasallam ay baru tag ci man ad mu jot bis tamale ko bis ni tay ba kérok may sango suuf bo demé ci futuhul mukarram lolu wax sakatu mathil mustafa fi kulli amin wajibatun alayya daynal islam asakay tag ñel mustafa sallallahu alayhi wasallam warna ci man at mu jot warna ci man ni bor waré ci man wajibatun alayya bil islam man yont bi man señ tuba mako gallo damamtu lil mukhtari kulli amin daynal madahi ila hamami warulna garantina yont bi at mu jot bari ay tag ba kërok may sango suuf tag yoyu ak khasir yoyu moy khasiray gam yam dan gam ci ak ñal binam motax bo demé ci fatul fata fi mathil mufta mune lahu alayal matu kullu amin min yawmina hadha ila himami warulna yant bi sallallahu alayhi wa sallam ay baru tag tamale ko bis ni ka tay ba kërok may sango suuf lolé señ ci wax ci raaya motam male xalbi lahu fi hitam al jism takraru li anna lil huda wa nuru jararu num wax ci bir dane lahu aliya li wati llahi daynu sana mustahsan kull am yam yuqtaru lahu aliya li wati llahi warna yant bi sallallahu alaihi wasallam ngir jimi sun borom daynu sanan bori tag tag yi mel mun mustahsan tag yi rafet ñu ne kan mun ne kull am kany mun ne kull am at mu jot ñu ne ko kan ci ajmi mun ne yam yuqtaru bis ba nga xamne ci lañ tan tan moy bisu gam ga kon khasir yepp señ bi da ko defar jass bu muwahib mukhadamat mimiya khataba ahmad sulayma yepp ci ñeel bi no señ bi ci touba señ bi xoron defar diko gamu motax bu wax ci jissul khulub nga xamni bokko na ci khasir yi jek ci khasir yi gamu mune lil mustafa lati turam lahu salatun wa salam mahamti dahi kul am rumtu bil mukarrabi moy lusi bi mo waxon leg rek at mu jot ci bisu gamu mu defar ak khasida gamoko allahu akbar motax bo demé ci khasir gi mu teunké futuhul mukarram fi amrahil mukarram señ touba gëna waxat lolu ci bir señ touba gëna waxat lolu ci bir ma nga nan sakatu matil mustafa fi kulli amin wajibatun aliya daynun bil islam khasir gogu señ bi bi ngi ko way ci 1311 ci gaday bi ci lay waxe nan saliltu abidan khadiman bidalil min hama aysasin ila hamir rahil bokone ci khasida yoyu tam señ bi ci khasida yam dan gamu ci la bok kon bok yi da melni liñ doon wax ci ni señ touba doon gamu ci xet la khasida yu way ko ci wéru gamu ni won ak yeen ci ñaarel bi te moy khasida yimu way ngir diko gamu te at mu jot ci ngeel benam ci touba ko ñek mu warlul at mu jot genn khasida
fofu lañ toll ak yeen waxtu yu dab ñu kon xamna dañuy yémalé fi waxtaan yi ba jotaay bi di ñew ñu continuer ak yeen agalé xasir yi nga xamne señ bi da naka gamo so ci ñettelu xaj bi ak ñentelu xaj bi ak li sul borom may señ Touba ci gam kon ñi nga dog gant ñep di balu ak ñep di wax wa akhiru dahwana ان الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته

0: sangu binde fi alayhi salatu wassalam amna ko ci bir binde serigne bi kon muy liggey bu am solo ni ci ndokel serigne abdou samad di jaare ci mom di ndokel maulana cheikh mohammedine muntaqa di ñaan suñu borom sambu len te degeural len di ndokel mbollem al ummal islamiyya ci wéru ngeenel wi nga xamne sangu binde fi ci la feñoon ki nga xamne waxon na ne anar rahmatul muhda man ma yermane yalla ji nga xamne mom la may binde fi mom la may binde fi yalla yi du ay nit waye kep ku yalla bind nga ne ci kaw suuf rek ya nga jarignu ci yermandem joju koku nak la wéram tabbi di wéru mbax di wéru yiw ñu bax ñep yagu ko fonk yagu ko bayyi xel go xamne mi ngi tambale ci mom yaronte bi alayhi salatu wassalam ci bopam ñu ñep jang nañ ci ahadisi mu wax ne ñu xamne bisu altene daf ko daan wor lu bari lol dañ ko laaje lutax mu diko wor bokk na ci lam waxon fihi wulidtu bis la bo xamne ci la gane aduna te lolay it don lo xamne serigne magbi radiyallahu anhu bokk na ci lim don dundal ba ñu bari ci njabotam guddik altene dañ koy fanane mawlid di ci fatlu ko yaronte alayhi salatu wassalam diko dundal kon bu serigne abdou samad jele bis yi fasiyene ko gatando bis bu magbi dañuy japp ne mborum serigne bi la xentu tanki serigne bi lay top kon yalna yalla gërem jëf yépp tay nak ñu tannon ben buntu ci bir muqaddamatul amda fi mazail miftah ngir bëgg ci waxtaan ci genn anam ndax muqaddamatul amda da bokku ci tag yi gëna kawé yo xamné serigne bi tag nako sangam bobu di muhammad alayhi salatu wassalam ci anam go xamné yit xamuñ ko ko ci jitu muy téré bo xamné nak manis nako tanawul ci anam yu bare bare buñ xolon rafetay minni mi ak rabbin wi lolou doyna waxtan wu yaato yaatu waye buñ xolon nit yu bess ci duggal yo xamné moko ñëk andi ci luñ xam loli doyna waxtan waye ñun dañoo tan manami lenn ci mana yi nga xamné sëriñ bi lamb nako ci biir qasida gogou ñu tan ci nak benn buntu bo xamné moy ñettelu buntu nga xamné ci wa innaka ji nga xamné wa innaka la ala khuluqin azim wa tank qasida gi nun gu ñëk gi lañ fasiyene jema tank insha Allah taala lenn ci liñ xam wala bok liñu tewlu ci ay manam ngir jarign ci suñu bop way jarign ci ñukoy bayyi xel ñepp waye fasiyene nafarale dunduk sëriñ bi ak jangataale ci it ne sëriñ bi lepp lu mu bind nañ xamné liñuy wax hashu amul ci mindam bepp baat bu mu tuddu amna lu muy tekki amna lu fu mu jëm waye mbollem limuy jangre ci bir mbinn yi bëgg nit ñi diko dund motax da xamne buñ koy jang ni mi nexé ci xol ki xamu dara ci arab sax day yek ak ruhaniya gu mi yek diko dund waye lim lambo ci maana nak dafa gëna jéggi dayo kon dana am solo lol di jéma xam maana yi diko jéma tewlu waye diko jéma dund ndax dafa melne serigne fofu bëggoon jëm ci yitan buntu bi nga xamne mi ngi tamule nahani ya hubbullahi ni'mal muhaiminu 'anil maili 'amma khatira wal haqq aqmanu serigne bi wax ne bëgg yalla bëgg yalla bëgg yalla moma téré ba mënuma jeng jëm ci lu bokku tak liñu tan nahani ya hubbullahi ni'mal muhaiminu 'anil maili 'amma khatira munuma jeng jëm ci liñu tan ndax lan ndax bëgg yalla momako téré lool day jëmmal di léral ne yalla kuko bëgg tam deggu dang ko top innal muhibba liman yuhibbu muti'u ku bëgg yalla bëggel guy degg dana feñ ci say jëf dana feñ ci say jëflante motax mu ne man liñu tan nak lu ne moy la ci gën liñu tan ci pass pass liñu tan ci ay wax liñu tan ci ay jëf amna ci ay barab yo xane wax na le denk na len ngeen takok liñu len tanal ci ay wax ak ci ay jëf ak pass pass mune mom lolo munu ko genn mën ta jëm fenen ndax lan ndax bëgg gi bëgg yalla mo dox digënté mak lolo te loli nak moy dëgg gi nga xamne mom lañ wara top ndax mo gëna ci ndiko top mo gëna jaadu ci ndiko top kon ci beeru ñëk wi sëriñ bang ñi wax nañu suñu wërtef ñun julit mëm nañ bëgg yalla suñu borom waye mbëggel gogu na am firnde
1: ci yalla soko beugé lepp lu yalla bëgg dang ko bëgg lu yalla bañ nga bañ mom nak ak bëggam yalla moko jural waxut ab safan waye luñ tandut man lu gënul ci bofum du ci jëm nahani ya hubbullahi amma khatir anil mayli amma khatira jeng jëm ci lu bokut ak liñu tan ndax mbir dana bax sax way fek tanuñ ko am lu ko gën yalla limi tanal ab yonentam yonent islam tanal ko aw xetam moy leggeun ci yeb ci pass pass ci jikko ci ay jëf serim yi neena du jeng mukk jëm fenan ndax lan ndax bëgg gi bëgg yalla motax mu ñu lol lolou kon ab bind nga ci lo bëgg bu bëgge nga doone deug dana feñ ci say jëf dana feñ ci say melo dana feñ ci say jëflante mu tacce ne lo xamne day deugal batay wax joju lepp lo xamne bëgg yalla da safanu bëgg yalla sori na ko ci la wax ne nabastul lagha abdan li mawlaya wahdahu khadiman liman an darkihi kallatal sunu sanena lagha lagha moy lepp lu amul jariñ lepp lu amul jariñ donte du lu bon waye amul jariñ lepp lo xamne amalul jariñ ab jam fi ci aduna ba alakhirah lagha la serigne bi neena sanina lepp dess nak di abd dess di abd abd nak aw melo la wo xamne man na bayiko ci ñetti baat dina bayiko ci ibada di bayiko ci ubudiyya di bayiko ci ubuda ñetti baat yoy liñu jégé bokku liñu tek ci maana deug deug abdul ibada moy ko xamne mi ngi jaamu yalla ci ay ciirem mi ngi def ndigal yalla yi bayina terem yi way fofu la yam abdul ubudiyya nak moy ki jaamu yalla ci xolam ragal yaakar wakirlu doylo wolu yalla rek la koy def lolou moy abdul ubudiyya abdul ubuda nak mo gëna kawé lolou moy sa ruh jokkolok sa borom ba do gis lul yalla serigne bi nak bu né abdu nañ japp né ñetti maana yépp mu ngi ci bir abdul min al ibada ndax li yalla diglé lepp mang koy def musta jégelu yalla tare abdul ubudiyya la ndax li yalla santane ci mu jaamu boromam subhanahu wa ta'ala ci yaakar ak doylo nga xamne mo tuddu at tawhidul irfani muy tasawuf mi ngoy dund ci enum gëna maté waye li ci dess nak gëna kawété moy ruh go jokkol ak borom bi subhanahu wa ta'ala moy abdul ubuda ñetti baat ñetti maana yoyu bu serigne bi né abdullah nañ xamné ci la duggu al abdul khadim gi mi wax ëmbuna ñetti maana yoyu yépp di jaam bo xamné né nak sama borom rek la jaam ndax luñu jaamu luddul yalla taghut la lepp luñu jaamu teddu yalla taghut la te mbollem yonentou fu ma sa ñew yalla da ko yonni won ne ko jaamu len yalla te moytu taghut moy lul yalla wala khadi ba'athna fi kulli ummati rasula ndigal li mo don an'budullaha wajtanibu taghut jaamu len yalla te moytu jaamu luddul yalla donte nak mbollem ku yalla ma sa yonni ngay wote sun borom dogolutit kenn du ci am 100% faw am ñu am tawfiq jindiku am ñu yalla nam ci ñom leneen wala subhanallah faminhum man hadallah wa minhum man haqqat alayhi dhalala lol moy ciobali sun borom kon yalla ñu yalla boole ci ñi tawfiqal sa suné mune may jaamu yalla kep nak wahdahu ndax sa bo jaamu yalla jaamu leneen lolou bokale la ta innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin motax serigne bi yalla kep lay jaamu yalla lay jaamu te mom kep lay jaamu waye nak jaamu yalla gi it mi ngi koy jaare fiñ ko wara jaare moy ci yunus yalla alayhi salam ndax ku jaamu yalla te tegoko ci sunna top katu bida nga te top bida nak amul jariñ ndax bida kullu bida'atin dalala motax mune khadiman ma dess nak di khadim di ku mana liggey di ku bari lu mi liggeyal yunus bi alayhi salatu wassalam liggeyal ko ci diine ji liggeyal ko ci sunnam si liggeyal ko ci njabotam gi liggeyal ko ci aduna ba bu ëllëgë ñu xamne mo doon sagu bindé fi khadiman liman an darkihi kallatal sunu ma ngi liggeyal ki nga xamne ma ngi ni di waxtaan ci mom ma ngi ni di wone ay ngeenel ak mbaxam waye na ngeen xamne amul kenn ku mëna wax ci mom ba wax li ne ci mom lepp ñepp lott nañ ci jot deug maqamam ndax yalla mi ko bind rek ko xam kune nak fa sax xam xam ci mom tollu fa sepp cieur ci mom tollu fofa ngay waxe waye kenn jotuko fa mablaghul ilmi fihi annahu basharun wa annahu khayru khalqillahi kullihim
0: je nga xamne ni imam bo sey waxon nako fofu lañ mëna yam ci mom mindeef la waye nak mo gën ci mindeef yalla yi kon serigne bi wax ne sannina lepp lo xamne ak nen la dess di am abdu bo xamne yalla rek ma mom mom rek lay jaamu waye nak yunus alayhi salam lay liggeyel te moy ki nga xamne kenn mënta ag ci mom fam de ci dayo donte nak ku ne man na ca waxe fam tollu mom fim ci waxe ku ne xamne dem na ci dayo dem na dayo ci waxtu yunus alayhi salam ci anam yep mu waxit ne nasaftu bina almayn bil haqqi ay neen bu don ab tabax mabunako ndax leer ak leneen buñ and fu neen nek rek mabunako jele nako fa mang ko mabbe nak pikup pikup deug deug la yor fuma fek ak neen ma moñoxe ko waye nak dess li tag yonent yalla bi nga xamne kenn la te yalla joxon nako ci ay jikko lo xamne ko tuddu kudul mom ci ronam la nek nasaftu bina almayni bil haqqi madihan li fardin ala khulqin wa na anhu daydanu jikko jikko yalla denkon kep ku ñuy tuddu ci mbax ku ñuy tuddu ci kawé ku ñuy tuddu ci lu mëna doon ci ronam nga nek ci ronam nga nek ci mbax koku man nañu wax sax ni mbax gi nga am mo la ko tebbu ci mom nga ko jël dor ko mëna am koku lay jël diko tag wax nak ne man sama yéene man serigne touba moy sax sax ci ñaar az-zikr wa shukr nawaitu dawama dhikri wa shukri khadiman li khairil wara ni'mal hasinul muzayyanu yene na sax ci di zikr zikr nak fatlikou lay teki tuddou lay teki ab xol dana ko def ay cieur diko def aw lamine diko def serigne bi nak ci waxam yoyep la djublu dama fassiyene sax di fatlikou yalla ci sama xol moy do fatte yalla ben yon bu jamone mbette jamone nakar jamone natou jamone tis fuma tollu mangi tegg yalla sama kanam lolou bokku na ci doole jiko yalla denkon ba bam nekké ci digi ay nonamit xamé wulen ko xamé wuko abum nekké ci bir ay sopet man ak qasida yi serigne bi bind ci gamo fum gëna metté ak yim bind ci touba fi mbolo mi gënon na bare mané so leen xamé ci rafetay bu fekké gën rafet amna ci mëna japp soxna yele gën rafet té da bokku ci li gëstu kati adab yi di wax doom adama ju suy bind situation yim toll day fën ci milam bu tollo ci ay khat khat bo liré milam gis ko serigne touba genn na ci lolou fam gëna metté fa la gëna téwlo yalla boromam fa la gëna yegëné yalla nga ci kanamam kon mune yéena na sax ci zikr sax ci di fatlikou yalla ci sama xol waye fatlikou yalla ci sama lamiñ moy qasida yi lepp lepp fatlikou yalla la lepp lu ci nek fatlikou yalla la diko tag diko kagn di tuddu xewelim ko dafal di tag ab yoonent ma ali salam ak gañu bax ñi nga xamni ni dañu jax tak ci mom subhanahu wa ta'ala waye boole ci nak ashukr di sante nak sante yit non la lamiñ da koy def aw yaram diko def waye ab xol diko def sante xol ci jitu moy shuhuduna min zil jalali ni'ama di serigne bi waxone deug deug sante mi ngi tambale ci xewul gulu dikkel gune nga xamne fum meuna jaar dafa jaar kum meuna jaar ci mom wasita la waye xewul mom yalla moy aji xewale al mun'imul awwal wal akhir moy sunu borom waye nak da koy jaar la ci ay jëm diko jaar la ci ay mbir bo ci jotté nak man nga da nga sante ñoo fam jaar waye nak santal fam bayiko sa bo yegge ne xewal gi ci yalla joge wa ma bikum min ni'matin fa min allah lolou ni jam da ko di yeg fi la sante yalla tambule bo noppé nga sante ko ci salamign wax ñepp deg na yaay ngeureum yalla yaay ngi kan yalla wa ma bi ni'mati rabbika fa hadith nungu yalla ne xewal gi ba yamako bax yalla du lu mo la dafal du sama juddu du no mel ci sama bax ñam am xewal gi ñettelu cyant gi moy nga jëf ko daf ko fuñ la ko daflo dañuy wax ne sante ci jëf moy xewal gu yalla jox gu ne amna lutax mu jox lako amna fu mbeug nga def ko fa boko fa defé sante ko yalla ya'malu ala dawru shukran wa qalilun min ibadiy ash-shakur kon sante ko ci jëf moy jël xewal dool ko fuñ la ko dogal lo serigne touba nak ñetti xéti cyant yépp la fessé del bu ngeen gisé ci qasida yi muy bak tuddu ay ngeenel di tuddu ay may bakul waye day sante boromam ci ay xewal ak may ak jagle yo xamne yalla ko defal santu nak mom mo santane yi nek kuy ma jox xewal nang ko waxtane waxon ko yunus alayhi salam té lolou mu wax yunus alayhi salam képp ku bok ci xéer bi yang ci bir kon mbollem li ñi gis ci qasida yi ci ay may ay ngeenel sëriñ bi mi ngi ci jublu sant yalla ci tuddu xewale yi waye xewal yépp nak mi ngi ko délo ci jamm di len tek yoon di len ci jariñ di len ci gindi di len ci soobu yoonu aljanna lolou moy kon mi ngi sant yalla ci ay jëf luy tax nit ñi mucc bu ëllëgé néna nawaytu dawamul dhikri wa shukri waye lolou lepp nak khadiman li khayr wara mang ko bolek nak di ligéyal ki nga xamné mo gën ci mbiné fi al wara mbokk yi ci batu arab moy lepp luddul yalla yaangi ci bir jamaa daadi ek yep yep ñu ngi ci bir ma si wallahi ta'ala moy wara yeru islam nak la yalla tecc kaw lepp ma diko ligéyal mom té mom nak yalla daf ko yalla bindé ko moy attar bindé ko rafetay ni'mal hasinul muzayyanu nawaitu dawama dhikri wa shukri khadiman li khayril wara ni'mal hasinul muzayyanu ku rafet ka gi ni bir ak biti ku taru ka gi ni ci bir ak biti bokku na ci liñ ko daan waxe muhammadun zinatu dunya wa bahjatuha aduna ju muhammad ay salam nekut lendem la am ñaaway la ngeulumte la kon moy ko xamne bu ko ñepp topon bu ñepp xenté won limi wote aduna ci xewal ak janay aduna lañu am kon weddu yaronte ay salam ak di wax ci mom safan wala wute ak ay jangalem mo fi tassare ñaawte fi am nit way sa bu lol jeexon lor ak nakar jeex ci aduna kon koku mom la serigne bi di wax fofu mune nak koku bu ñu ko xamut ma ngi leen di tuddal len ci ay melom bokku na ci nabiyun rasulun khayru abdin wa sayyidin khalilun habibun mithluhu laysa yu'lanu neena serigne bi muhammad alayhi salam nabiyula ku yalla jox ak nubuwala ku yalla tan la jox ko ay mbotam ba nopi nak sant ko ne ko demal nga wote ji yalla dana jox nit ay mbot togalako fi barab ku ñew mu jarign la way du wo ken ñoñu lañ ay anbiya lañ waye ñi nga xamne nak dañ leena jox nubuwa gi ba nopi nak wote lo len ñom ñoy an al-anbiya wal mursalun ñom lañ nan jaysun la ñettemer fuk ñett am ci ñu alcorane tuddu muy ñaar fuk giroom ñum ñepp nak seenu sang ke ci gëna tedd gën ci am mag ëpp ci daraja ëpp ci ngeenel moy muhammad alayhi salatu wassalam sallallahu alayhi wa sallam nabiyun rasulun khayru abdin jam ñepp mo ci gën ñu xamne fofu jam ak jam moy maqama bi gëna kawé ci maqama di jam yi dox di ci dem mana dem ba nek deug deug jam mo gëna for ci yefi mo taxone gis ngeen jibril sallam fiko yalla tuddé fum gëna jégué yalla turu jam la ko fay woyé subhanallazi asra bi abdihi layla fa awha ila abdihi ma awha barab bi mu gëna jégué yalla batu ba abdul yalla jëfëndiko loolu it mo tax serigne touba radhiyallahu turu yiko dakal ci turu yiko yalla jox moy al abdul khadim ko xana jam nga jam gu sax ndax maqama du wessu yow liñ lay doy nga mat ko seuk fi la maqama yam war dama faral di wax ne beuy di mo gëna japp man ne ci waxi serigne musa ka moy li gëna mat tag wi gëna mat ci aw tagam moy li wax serigne mi ne ko billahi ya mat li nga doon fawul tag yam jam nit nak jam la kon ki matub jam koku moy ki kawé tay nak ñepp jam yalla lañ bil ibada waye nak ñepp duñ jam yalla bil ubudiyya ak bil ubuda lol motax borom bi wax nan inna ibadi laysa lak alim sultan di waxa setané ne ko samay jam mëno ci ñom dara te bisu set ngeen gis ay jam yo xana setané jekku na leen kon ñoñe jam lañ waye duñu jam daam luñu manki kon lu am solo la motax señ bi wax ne yunus alayhi salam moy khayru abdin moy khayru sayyidina fi waqti nafsihi nim gëna ci jam yalla yi ñi ci resti di ay mbindef moy seen sang mo ci seen kaw mo leen tim ci wet yep soppeb yalla xaritub yalla ku melne mom du feñ laysa yu'lanu ba adne tukki ku melne yunus alayhi salam musa fe ñew waye ba adne tukki de su ko fi gis muhammadun mithaluhu lam yati fima mada wa abadan la yati lolou waxon fenen kon te mam fi ñew sallallahu alayhi wasallam waye bokku na ci ay melom najiyun kuy deela yalla la najiyun ku yalla di denk ay mbotam la naji dana firi kuy deela ndax koy deela kuy degene beru jage waye day firi ku yalla di denc ay mbotam aminu sirrillah la waye kuy deela yalla diko jage la kon mbollem gañu bax ñi nga xamne yalla wax na ñom yalla jeflentina ak ñom kenn ci ñom aggu ci muhammad ali salam fim ko ag liñu bax bax musa xamnañ ne ci yoonte yalla yoonte yu mag yi la bok mi ngi bok ci ulul azmi waye nak aggu yoonte ali salam fenn ci lu koy firndel moy kérok bu mu ñaané gis yalla boromam borom bi feñu dajjo musa da xam muhammad ali salam dem na bag di deg sab khalima yi famay sabay di bindu dogal yi te teewu mu ne tek and ak sago ci keewum leeru yalla mo fañ ci aw doj beutam tok ca meunatu ko deggu lolou day wone kon lim wax ne mo fet kaw ñep kon nabi yi la naji yun la qarib la ko jegg yalla la ci zahir ak batin zakir la foko fek mi ngi fatlu ko yalla du fatte yalla ci xolam du fatte yalla ci ay jëfum du fatte yalla yi ci ay ndigal ak tarem ndax fatlu ko yalla yi day dugg ci bir def ndigali baye tare fatlu ko yalla moy waxtu woné nga yegni yalla la mom bo wété bo wétliko bo tejju won ci barab kenn nekku fa yow do nga nek fa lol neex daf nga xamné yalla nga lay gis koku mi ngi fatlu ko yalla bu jaamu yalla joté ngam dafiko moy tax fatlu ko yalla ci baye tare yépp ak ndigali lo ci man nga def ko fatlu ko yalla ci salam min diko tuddu xéti zikari waye fatlu ko yalla ci diko tewlu ci sa xol ñett yoyep mom la serigne bi wax né yunus alayhis salam zakir la waye shakir la ko don sante yalla la li xewali bari bari gis ngeen bam nan taxaw di julli guddi ba tanki newi sunu yaay aisha radiyallahu anha diko wax nako yow yalla jegal na sa bakkar yep loy sonat sa bopuni lum ko waxon afala akuna abdan shakura ndax duma goré ndax duma goré mbok yi ku nekul shakur kafur kafur moy ko goré di ku yalla jox xewal te xewal ga yego ko bayiwoko xel motax serign bi neena muhammad ali salam naji la qarib la zakir la shakir la waye nak jawadun karimun bil makarimi yuhsin jawad la karim la karim dañuy wax ne moy ku bax ko xamne da nga joxe de waye ku ko yeyo te laaj ko lañu ngoy jox kep ko xamne ku yeyo nga jox ko bu la laaje nga jox ko anta karimun waye jawad nak mo fete kaw lol moy ko xamne mom day jox ku yeyo wut di jox ku laaj day joxe rek boko yeyo mu jox la boko yeyo mu jox la bo laaje mu jox la bu laaj mu jox la kon yut ay salam jawad la karim la ñaari bunte yep la don bil makarimi yuhsinu muhsin lay ku rafetal ta xam ngeen rafetal diine ñett xaj la iman la islam la ihsan ihsan bobu it yunus alayhi salam ko jangalon may nga jaamu yalla ci ñaari tank tanku mushahada ak tanku muraqaba jaamu yalla ci yaangi yalla ngi tok nga tok na ngay selale jeuf ja do baye xel kenn ku yalla moy bi ci ëpp solo moy bi gëna mag bo ci mën tag jaamu yalla ci maqam al muraqaba xamne fa ko nek gito yalla yow wa yalla nga lay gis am ta'budallaha ka annaka tara fa illam takun tarahu fa innahu yarak serigne bi nak neena yunus alayhi salam lolu mu don won nit ñi mo ci jitu won kana yuhsinu mo lan rafetal digam ak boromam di rafetal digam ak bopam di rafetal digam ak jaam yalla yeb di rafetal digam ak mbindef yalla yeb sallallahu alaihi wa sallam serigne bi ne naqila yunus alayhi salam ku sel la ku sed la tak tak jegew ko fen du ci zahir du ci batin taqiyun ku bayyi xel yalla la muhammad alayhi salam taqwa wala fi dañ koy firé ragal yalla way fete la kaw lolou ndax loy ragal lu ne da am lu tax nga ragal ko bu lol dañe mu dañ waye taqwa moy bayyi xel yalla sa bu yalla diglé do wouté ndigalam waye do téwé ak térém ñaari xaj la ijtinab la ak imtithal bi yalla téré lepp nga bako li yalla diglé lo ci man nga def ñaar yoy mo dajali taqwa dañuy wax ne yalla téré wut luñu mën ta bayyi mom dana diglé lo xamné nak ñen dañ ko man ñen duko man lim diglé lo ci man nga def ko lim téré nga bayyi lepp ku mel nonu fu ante taqi te taqwa nak jangalon nañu ne mo ëmb yu wax yépp ku bëgg xam xam na nga am taqwa wa taqullahu ya'lamukumullah ku bëgg gën sey morom na nga am taqwa inna akramakum 'indallahi atqakum ku bëgg wërsekk wiatu na nga am taqwa wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haythu la yahtasib kon yu bax yépp bir taqwa la ëmb motax yunus alayhi salam mi ko fi andi won moko jité taqiyun naqiyun salihun wa huwa muslihun bu ñu wax salah moy ak mbax ko xamni ab safa nekul ci mom waye nak da ca bolé nek muslih bari na lol ci nit ñi ñoo xamni ay ñu bax lañ waye mbax bu yeme ci sa bop dess na bax bu bax jeex moy nga bax ba ne man ba nopp mana baxale nga bax di baxale salih muslim kokku la dim ñi soxla ndax ki bax mom bopam la baxal lepp lu mu fagu ci aw yiw bo legge moko jarino muslim nak da dafaru bu nopp di dafare da dafaru bu nopp di dafare ñu toy salam salih la won waye muslim la bashirun liman lillahi bil haqq yud'anu kep ko xamne da nga teggu ci yoon jaar ci deug bayyi tere yep def ndigal yi dalay beggal sa sunay di la wax ne gor gorul fatumul tabe aljanna bo demé aljanna keri gëna bax keri gëna neex keri gëna yaat fo ci bëgg fa ngay dugg kon day beggal ñi nekk ci ndigal day beggal ñi teunku day beggal ñi ne ci yoon kon doom adam sa bu nekk ci ngub warte fu nit ñi mëna ngi beggal ngir xelam gëna dal ngir mu gëna sax ci lam nekk waye nak nabihun la adibun du hayain muhazzabun nadhirun liman bil kufri wa shirk yu'linu nabahatu day firi al sharaf di firi al fitnatu di firi al shuhra yep day da ci yonent bi ku gay kuñ xam fa gay yalla yalla buñu wax sharaf tedd nga jeex mo yonent ali salam am xel ak ñor mo yonent ali salam kon nabi la ku yekati ku daraja la ku siw fa gañu bax ñi la ku reeyum xel la adib la ku bari tegin la adib la ku fess ak jikoy ngeenel la zu hayain borom kersala ku baron kersala sahaba yo xamne ni doy salam mo upp kersa gone bu jigen jo xamne musta genn kërëm ashad hayaan min al azra'i fi khidriha sallallahu alaihi wasallam bokku na ci kersa gogu bam deme ci mi'raj ba borom bi sant ko juroom fukki julli mu depp dajé yonti yalla musa mu ne ko sa xet bi atunuñ ko delu ci sa worom muy delu mu diko wañi bam dess juroom bokku na ci lam ko waxon ne ko delu watal lolou upp na mu ne ko nak rusna kersa gi dox sama degg sa borom mayitu mo may del diko wañi a soxna ñew na ci mom ne ko buma gisé bax ba set numay sango yu salam ne ko wutal ab morsa nga lab soxna si do ko xaw de war ne ko numay labé yu salam daldi kersa japp ko mu jël mu daldi mur ci bopam soxna ay sa xëcc soxna si ba falé dal koy jangal nim koy labé jang ci ne ku bari kersa la won ku bari kersa la won ba yenn wax yi du ko mëna jakarlo ni leen ko wax loolu dañ ci wara jangé né du né nit lu ko neex wax ku japp ku néne lo bëgg wax man nga ko wax jappal né nit ku manki nga nit bu maté amna baat yo xamné deugul sa way du ko wax faw dañ koy waxé dañ koy woddu li wala fi wax wax dañ koy woddu wax gi deugul du deug yépp lañuy wax du deug yépp lañuy wax fep loolu it bokku na ci dañ wara jang ci loolu kun nabihun adibun zuhayyin muhazzabun ku yalla selal jikom la nabi sallam mo gëna mat ci jikoy bokku na ci kersam gogu ñu wax sang bu nit masana def ndombe du jakarlo mukk wala mu dajal ni nako diw sangam ya def nangam day baye mbolo mi tew mu melni ñepp lay waxal ma balu aqwamin yaf'aluna kaza wa kaza waw lu tax ay nit def nangam yow mi ko don def kenn nga ci mbolo mi da nga xamne yow lañuy waxal waye yalla mom susural na la bo la gëna do ko dafati kenn ku ko degg du ko dafati kon ku bari won karsala ku bari won karsala ku meuna susural nit la won gis ngeen arab bo bu ñewon tour ndox ci jakka ja ñew tok jakka ji rek ñi jangale aaje daf ko rek mu da dem ci ben rokk ngir jakki da tour ndox fofu la xelam tollu sahaba yi jog nar ko door ku ne di wax mu ne bayi len ko mu aaje bu nopi nak fofu yi boko tere won day gëna tassaro bam nopi del sulok mu ne ko fi jakka la jaamu yalla julli jang alquran yoyu lañ fi def waye li tax ko jog bu ko def deng mu ne waaw da di genn xam bu mu gëna wax Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan yalla nak ma yeureum ak Muhammad te bu yeureum kenen fofu la xalem tollu ibn islam da nako khatal nga lu yaatu yeur ma ne yalla yaat na lol xat yang koy khatal waye degg nañ ci ne kersa gu bari ak labire motax mu jubanti ko ci anam gogo mu waxit ne nazirun liman bil kufri wa shirk yu'lim ibn islam bokon na ci ay jikko xuppe kep ko xamne da nga jadd yon dañ la xupp tital la wan la ne yon wi nga soobu soko bayiwut ci alku nga dem loli dañ ci jang ne kon ñi nga xamne teggu ci yon ay safan lañu def lañu ne wara xupp tital len ndax lol muy dimbulé len ni bu nekké ci safan nga diko rafetal ma nga diko way falal bu ci saxé ba alku bok nga ci ñiko ci jappalé té nak dañ ñoo sant ñu dimbulenté kon kene ci ak njub nañ ko bégal kene ci ab safan nañ ko xupp ngir mu del ci yon lol moy li ndigal lim joxon yunus alayhi salam bashir la waye ci njub ñi nazir la waye ñu deng ñi lolou mata baye xel la mu waxe ne nasihun bila ghishin sunu islam kula bir la birum dafa sel manana birum denci lu ci ken dara moy ko xamne sa bo dikke kaddu gi ngi deug ci mom moy lim japp xamul tricher waye kep ko xamne li ngay wax nit ñi ci kaw bokut li nga japp war nga xolal sa bop yu islam nasih la ku sel jikko la lepp lu mu wax mo ne ci mom bo dikke mu la namon na la da la namon bo dikke mo la sama xarit nga fonko na la da la fonko mana dal fo tollu ci mom rek bo dikke lolou lay won lolé julit war nako jang ci do islam fexé ba suni kaw depok suni bir waye jagal kaw gi te bir gi mel na lolé musiba la ndax ak nifaq la gëna jégé te innal munafiqina fi ddarakil asfal min an-nar wa a'uzu billah kon yu do islam nasiha la bila ghishin du triché mom alimun muallamun xam xam fi mom la deppé ndax yalla ko xamal wa 'allamaka ma lam takun ta'lam waye nak muallam la ku jangal way muallim la jangale kat la yit nak mo dakk jangale ñep diine ji moko don jangale ci ay jëfëm ci ay waxam bayiko fi sahaba yor don ko ci mom mu tega ci ne sahiyun bila manin al jud wal karam wa saha yep tabla fi li waye saha dañu wax ne moy ko xamne tab da ko yomb amna ci nit ñoo xam dañ joxe nam waye ba lañu joxe rek lu bari dañu ko jaar waye ko xamne fuñ la la jaar nga sawara joxe koku moy sahi inde salam sahi la waye bila man bo lu fogg di ñax kenn borom da waxon ne la tubutulu sadaqatikum bil manni walada bil manni walade bu len yaq sen lu bax li ngeen def ci ay sarax wala may ci ñax wala loré lor moy may nit dara bo genné won ku genn nga natale ko ne ko diw sangam lim yor mako may wala may ko ko mom fo togat ne ko war nga ma sante bu don man bi sangam mal defal nangam ñun ñepp yalla ñu gën di ñu baxé te dañu sutural kon li ngay defal nit ci lu baxé de ko ndeb ndax yalla tax yu islam non la melone sahiyun bila mannin ku tabele won waye du ñax kenn du la defal mukk dara bu ëllëgé mu dila ko xolé kalaaman yulayin ku noy wax la won dawul ñaga sali wax ci ak dal ci la doon wo nit ñi ndax yalla ko degeelon non ye gëna doy war fir'auna ci la bokkon waye bam yebal musa ak harun lu leen waxon fa qul lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru yakhsha bi ci dese da nga bëgg nit ñi ñu leen di wax lu baax wax yu ñaaw wax yu bon amul ben jariñ du jariñ dara wa qulu lin-nasi husnan moy ndegelu yalla waye kep kuy sax aw lamiñ mëna wax lu bon mëna wax lu ñaaw waye loolu ndegel li ndegel li moy wax lu baax ñambar deug nak moy ki mëna tey aw lamiñam ba wax ju bon du ci genné waxtu wone lu rafet lay wax lu baax lay wax su naray wax am salam mu noppi man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut moy na wax lu baax te noppi fi wut na wax lu baax wala mu noppi dedet na wax lu baax te noppi sahih bil amani kalaman yulayinu sallallahu alayhi wa sallam waye serigne tekki na islam najib la najib bok na ci ay may manam ku baxi ci sand la bok na ci ay manam ku ñu gëreem ay jëfum ak waxam la bok na ci ay manam ku ñor am xel la ku ñaw ku mus la lepp day mom najib la moy ku jëg dayo ci aptar la nasib la moy ku don sonu ngir yalla la ku don sonu ngir yalla la fa ida farata fansab joju al afwan di wax sa bo nopé ci li dugulata fenen bu nopalu day liggéeyal yalla di jamu yalla ci jamu yalla yi wa huwa nasikun ab jamu ko tu yalla la bo xamne zahid ku deddu won aduna jëmay bopam yep ci yalla won huwa al amirun nahi alladhi al khayra yu'linu huwa al amirun nahi alladhi al khayra yuz'inu moy ki nga xamne huwa al amirun nahi alladhi al khayra yudminu digle ak tere mo don liggeyam yu ta salam moy ko xamne du rombu ab safante waxu ci mom du nopi ci ak nen lepp luñ def ci kanamam mu ne ci yalla lu bax la bokku na ci sunna li ñu tuddé sunnatul iqrar dañu def nangam ci kanamam mu ne ci cell loolu mi tek lu bax la ndax mom señ te nopi ci ludul non kon ab digele kat la ab tere kat la te loolu it ñu baye xel ne xetu yentel muhammad bokku na ci li taxone ñu gën moy digle ko tere kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ndax lan tamuruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar sa bu noppé diglé noppé taré noppé don ñu gën khayriya gi ne ci ñun likoy suqat diko deugëral moy ñuy diglé ko taré motax kon kilif yi waxtu mëna ñuy joxé digël di taré nañ bayyi xel loolu nonu luma ta bayyi xel la sa bu diglé joté ñu digël ñu bu taré joté ñu taré ñu kon ñun liñu war moy teunku bu ba huwa al amiru nahi alladhi al khayra yudminu ibda islam moy ko xamne day digle tere way lu bax kep la saxalon nak moy lu bax limi digle ci la nekkon safan bim non tere rek la bayiwon lolé royu kay la ci naqib la naqib moy kabirul qawm moy sayyidul qawm mbolem xeyd moy sen kilifa raqib la ku don bayyi xel xeyd bi la di top sen mbir di xantul ni def sa bo nek ci safan mu fexé ba jubanti la mustajib la lillahi wal rasul kuy wuy yalla la fuko yalla ma sawo ci ak top nako waye kep ku ko ma sawo ci beug mu gindina la mushadzabun kuni sallal ajikum la masih la ku yalla barkel ak dundam la ku yalla dafar ay jaglel la aw wëru way la ku ñu laqatu ci mom la ku laqatu ci mom muccu motax soxna sañ ko joxon andil ko ko yunus alayhi salam talal loxo jeme ko muneko a'udhu billahi minka yunus alayhi salam daneko ostidi ma'ati ku ñepp di laqatu ci mom yow ya nga ñaan yalla musal la ci mom ne ko demal ci say bok motax ma ngi dañuy wax ne ngoro ñu dakk la bu mu nakari ken sangu binde fi waxon nañ ko lolu a'udhu billahi minka yunus alayhi salam yoru way la waye mahi la bokku na ci ay turam mahi neena anal mahi anal hashiru anal aqib man may mahi may ki nga xamne ci yalla ci man lay faré kéfer ci man mi lay faré kéfer dindi ak kéfer bam jeex jeli fi kéfer wa huwa mahin wa muhsin abrafatal kadla ni ko xewon sank nasibun gis nga waxana jiko yunus alayhi salam yi nga xane yep yu ragniko la ci mujju gi nak mu ne ku baxu askan la nasib moy ko xamne xamnañ saw askan hasib la moy amum juddu la ndax aw askan moy kep kuñ xam say bok nga juddu ci yoon rek nasib hasib nak moy mbok yoy amnañ dembu ñu xamé len jup xamé len bax xamé len gor gorlu koku hasib la dhu ataya ku bari may la won may zahir ak may batin ñu bax ñep mo len teb mo teb maulana shaykhul khadim bam fete gaw ñep muqaddam la mom la yalla jital ci kanam nit ñi huwa nasu yu bax yi tassaro ci nit ñi yep dajé na ci yunus alayhi salam bu nit doon kenn mom moy ñep yu bax yep dajé na ci mom wal mizan moy natou kay bi yit bu ñi nat mbaxu nit ci yunus alayhi salam kay nat kuku upp baxo kuku yes baxo mana fim toll dal fofu la kon loko gëna jégé gëna bax loko gëna sori gëna yes muhammad aïssa moy natou kay bi mo taxon serigne touba jël ko tek ko ci kanamam wax ne moy leppam bana li kulli man lahu ma qulu anna wasilatahu ar-rasul koku nak serigne bi neena ni'mal mumakkan moy ki yalla jox daraja ki yalla degeural ki yalla jox sañ yalla nu yalla xentu lo mboram tassu ci barkep serigne biñu koy jangal assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
2: mawliduhu mu'assamu mubarakun muhtaramu ta'timuhu yan'timu ala sabil taqaddumi تحسين

moy dugg mak waye ñi mom ñi ngi yoonu seen MSR juste rek pour lan pour manam fexé ba yoonte bi baña dem yoonte bi jugge fi dem madina te du dugg ci arabiy ci ginaaw lañu indi ko ñaan micras waye micras man biñ ko bi nga xamé ne jublu ci nak teelante yent sama da wax ne ke di bëgg ñew kan na leen ab kacior la ke mo ab kacior la micras am ñewé lañ ko santone defu lañ ko santone matlu ko moy fexé ba depp yent wala salam kon day melne ñom sax ñom yeufari ñi ngi yuna MSR ngir bëgg waxtaan ak yent salam ci nako li nga bëgg muñu nek moy dugg mak ndax ñom li tax ñu bañ mu dugg mak lenn kasse la dañu reey reey gi moy lan makka wala quraishi dafa jaay ci arab yépp ne len mo yor li nga xamé ne moy kilifa gi ci makka képp ko xam bëgg na fay dugg da koy jaar ci mom dugg waye kenn mëna ko forcer pour jaar pour dugg makka yeent nak bu fi duggé nak day melé forcer na len bu ko defé nak day nek aw khas sen digg na ñu arab yi bo tax ñom li ñu def yépp ñukoy def ngir bañ lool aywa bi nga xamé ne kont nañ non nak bi yoon MSR yi ci lañ jek jek rek daal yoon nak ku ñu wax Suhayl ibn Amr Suhayl mi nak wax nañ ne bi nga xamé ne yenen tibbi alayhi salam gis nako rek da naka tay kan nak quraysh liñ bëgg mom fiñ tolni mo dañu bëgg sulhu dañu bëgg mufawadat ay négociation liñ bëgg ak pact fiñ tolni nak ki yoni nituk jamm la mo tax bi wax nañ mim ko se dafa ne shahula amrakum min amrikum wala sahlu lakum min amrikum seen bir tay dana jappane ndax Suhayl mi ñu ne xam nañ ne nit la ko xam nañ ni nituk jamm la te nituk manam jalak la bi nga xamé Suhayl ñew na bo waxtaan yeen ta sallam ba ne ko nak fiñ tol ni lima bëgg def moy dama bëgg sa ñew ben pacte bo xam nañ ni nañ ci depo su ko defé pacte bi ni mu nekk lo xam nañ liñ continue la te pacte bi dang ci gis sa bop ñun tamit dañ ci gis suñ bop kon day mel lolu ci gatal moy li nga xamne moy xexo yi amone ci digënté Hudaybiya ba kërok di Suhayl du ñewé fekk nak ci digënté bi yeen ta sallam wax na ne faaw mu yoonitul mom ben MSR bir mak pour wax len liko taxaju MSR bobu nak dafa ñëkko Seyna Omar ne ko dama bëgg yoni ci wa mak Seyna Omar ne ko xam nga bu wax sama digënté Quraysh non la gi wax sama digënté ñom te jamono ji wax moy fima bok ci sama famille am fu ko xamne man na ma def handar kon suma fa def dañ maray waye dina la jundju nit ko xamne ni tay mu fekke ne li def la nga ko dana ko man ndax kuñ sopp la makka te kuñ ñep sopp la koku moy Seyna Ousmane ci la woy Seyna Ousmane nak ba nga xamne ñew na Seyna yendu nak dama bëgg na makka wax leen li tax nga ñew moy pour wër kaaro gi kasse ak umrah mo taxa jox ci lool nak ci la Seyna Ousmane demé makka bam démé mu nekkon ko xamne ni mahbub la ñep ko soppon ñep ko bëggon ndax tabem ak yaatom ak tamit manam labiram mom Seyna Ousmane taxna ñu nako yow man lañ la nangal nga wër kaaro gi amma yeenante bi alayhi salam nak duñ ko ko may moy la li ngeen bëgg nak munta nek ndax dañ ma yoni te kima yoni moma gënal leneen budul mom kon mënuma wër kaaba gi tank mom wëruko ci liñ ko fa tejje nak ay fan jek jek nak daal di siwol ne rayna Seyna Ousmane biñ ci yiwle ne rayna Seyna Ousmane nak fofu nak la julli ñu juggé ne kat tay ji kat comme ko ñewu ñu won pour jamarlo il faut kon tay dañu jamarlo guma nak moy ray nañ ko bok ci ñun yeenu wa sallam biñ ko déggé te xamugul li xaw deug deug ci la waxé né na mbolém sahabi yi gënon ngir umrah xam nga bi yi gën umrah bo taxon ñuk mbolém ku gënon ngir umrah na ñew fi man jaayenté ak man ci dé ci nekan tay ji dérét Ousmane du nen parce que bi yi gën xaré taxulon ñuk ci la mbolém sahabi yefa nekkon ñepp nak dal di jaayenté ak yëneent bi alayhi salatu wassalam goor ñek jigen ñek ñepp seen jaayenté gogu nga xamna mëna jaayenté won yalla ci bopam tud nako ci alcorane moy subhanahu wa ta'ala ci sourate fatah dan la qadara lillahi 'ala al-mu'minin idh yubayihunaka tahta ash-shajara ma yalla geureum na ñooñu ngeureum lo xamne meram da ca topat kon lolu moy li nga xamne ne mo aji won ci xexaw yi kon day ñew ci jakara ñettel question bi ñettel bi moy sulhul hudaybiya pacte bi ci yan la composé won manam ana yan point ñoo nekkon manam pacte bi ni nga xamé bi nga xamé Suhayl ñew na dafa ñew ci yeen sa ne ko kon nañ ñi ngi sañu pacte bi yeen debi daal di bindi bismillahir rahmanir rahim min rasulillah mu ne ko mom da ngay dindi bismillahir rahmanir rahim wala da ngay dindi bismillah ndax bobu ñom bismillahir rahmanir rahim lañ ñaan wax mu ne ko min

0: min abdillahi wa rasulihi bu dañay dindi rasulullah ndax suma gëmone rasulullah la du ñeppé nak nga dug makka ci la yënde dogo xé sayna ali nako nak bindal kon min abdillahi min muhammad ibn abdillah ngay gisé kon koku ku bëgg jamm la batay parce que jala mom sa boku diggé ci nit faaw ay nit dañuy da ci am ak yo xamne dañ ci tanazul moy dañ ci wacc day am ak yo xamne dañ koy bayyi ngir ne manam lool moy jala kenn ku ne da ngay am ci ak yo nango bayyi fekk sa morom ngir jëlak manam ci lool nak lañ ma di dopp ci yi may bëgg wax mi ci ñëk moy ci sharp yi ané bi ñu nekk ni julli ñu duñ dugg mak waye ané bi ñu ñëw mom man lañ leena permettre ñu dugg mak la may bu ñëk bu ko défé buñ duggé li ñi def moy umrah té deuxième ané bi ñëw buñ duggé makka ñetti fan kasse lañ leen may ñett fan lañ leen fay du une semaine du un mois ñett fan lañ leen fay ñu def lañ def après gennat ay wa te buñu ñëw ci ané béné du ñaar arme bu 10 moy arme lourd duñ ko yor lañu yar da moy arme yo xamni dal kuy tukki mënu ko ñakam ñor ngir nga nay deuxième bi wala quatrième bok moy képp ko xamni ni ab yéfer la wala képp ko xamné ni dafa nek mak ba tuup ba ñew ci yeenbi sallam daal daw su accé ci yeenbi sallam ci medina yeenbi sallam nako jël koku nonu indi wat ko jox ko yeufari manam ku tuubon tay ba say fami téela ba ñu japp la né la do genn yow nga fexé ba recc ba daw ba ag medina yeenbi mom dalay retourner wa indi wat la jox la wa mak légui nak képp ko xamné jigu na medina defoon benn ñomé ba tax ñu war ko tek ay daan koku daal juugé Madina ñew Mak su ñewé ba Mak mom wa Mak so neex ñu téeku nga xam jullu ñi mom amu droit dem jëli koku xam lu bo xol dañuy xawnul pacte bu xaw dis ci jullu ñi mais hikma bi bu ñewé ba Fathu Mak ci lay gëna léré juroomel bi moy seen digënté wa Mak day am fukki at yo xamné xex du fi am xex du am sacc du am ñepp la ci nek ci jamm su ko defé kenn soñtu jël ala jammul kenn soñtu kenn du tamit du saña songu kenn tamé juromel bi 6e bi moy képp ko xamné ni bëgg na dugg nak ci coalition julit ni na ci dugg képp ko xamné bëgg na dugg ci coalition makka na ci dugg su ko defé nak yow pacte bi nga xamné soñé nañ ko légui ku dugg ci coalition makka wat ni manam lepp lo xamné ni ay ak la yu wa Mak am ki dugg ci coalition Mak da koy amale kep ko am dugg na ci coalition yent bi ak yo xamne coalition yent bi am nako Ali sallam mom tay day amale ak yoy lol moy yi nga xamene moy juroom ben yi nga xamene mais la wax ne moy pacte yi nga xamne mo li won ci digeunte yent bi Ali sallam ak wa ak wa Mak effectivement amna ay reaction bi nga xamene pacte bi seen nako pare reaction yo xamne mi ngi joge ci borop julit ni li tax lolou moy ndax li tax moy première fois conséquence am dafa am ko xamné ni da jugé Makka daw ñew ba ci fi yëndu nekk ci manam Hudaybiya bimu ñewé fekk ñu signé pacte bi ñu né tay gi kan ki moy ki nga xamné ci lañu ñëkk manam da régulariser pacte bi ndax dañ koy jël délawar ko yobbu ko Makka nga na fofu rek fa la conséquence ñu kam ci la nak ay xéeti voix yu bari juk ku melni sayyidna Umar nga xamné aksina laaj yaronte ala sallam laaj yu beure waye lum ko laaj rek dako wax naka yalla ak yaronte ñoo gëna xam bi continue mom mu continue ci la dam ba ci sayna abou bakkar wax la même chose liko yaronte ala sallam wax loolu lu gudd la xeyna ko ngir bëgg gatt la moy tax waye bi nga xamé loolu amna tamit yaronte sallam daal di wax na sahabi kon legi tay gi li ci def moy dañuy delu Makk dañuy delu Madina kep ko xamné indi won nga sa gatt digël na li ñep ngendam watu taray sen gat bu ko yentou allah salam waxe amul kenn ko xamne djugna ñepp dañu tok fiñ tok li tax ñu tok fiñ tok nak li tax ñu tok fiñ tok moy dañu andul ci pacte bi ni yentou bi jaxle ndax digel na sahabi ñu bañ te digelu yentou bi kep ko xamne jëfé woko da nga wéddi digel yalla te kep ko wéddi digel yalla da nga toñ yalla yentou bi nak bañ na ñi ñu alko taxna mu ñew ci soxnam Umu Salamata. Umu Salamata jigen na jo xamne ku ñawon la ne ko sahaba yi kat alquran ndax digel na len ñu bañ mu ne ko lan la mu ne ko damaay digel nañ watu te ray seede adde ñu bañ Umu Salamata ne ko lima lay xelal dal moy wol sa wat kat sa ki lay wat na la wat salawate ba pare nga jël sa xar dal koy ray bayile yende wo wat katam yim ko woyé mu wat ba pare rendi am mahdiyum sahaba yep da ko ci top rek gis nga fofu da ngay gis ne diso lu bax la ndax jaxla gi diso lako mu juf faje te kim disol jigen la param fofu da ngay gis ne kif xetli umu bi jigen la lolay xamne kon wacci way bi nga xamne jigen yag nako am ci l'islam ci ay xeti mawaqif yu beure beure yo xamne jigen mo ci gëna l'islam bokku na ci mawaqif yoy nonu moy ci hudey be gi ni gina ben ki la yentou sallam dadi takke e bagasam nak dadi damat madina al munawwara kon ngir ma teje dañuy ñew xeyna tuti comme yaaka waxtu mi ngi wajja jax xol yen leçon lañ mëna jangate ci li nga xamene moy hudaybiya leçon yu ci mëna jangé mom bari na bi ci ndeuk moy l'islam dina jamm la neku dina xex ndax li tax moy neku dina xex mbolem provocation bi tax jinn ni mëna xex rek def nañ ko ci hudaybiya way gis nga batay ñi ngi garder ñi ngi garder seen bop tey seen bop donte sax dañ leen togn lolu bi ci nek ñaar moy ak yi nga xamé julinn ni am nañ ko ci makk am ko ci masjidul haram xam nga am nañ fi ak dañ fa gënoon gën gi taxul ne dañ fa ñak ak ye batay am nañ ko ak yoy nonu ñoom julinn ni ñu jug ne dañ koy appliquer moy dañ koy def dañ koy jëli motax ju bëgg umra ci kon ñom batay djug nañ ngir ne am nañ fa ay ak yo xamni wuri ñu ko bag yeferi ñukoy def ta ak yoy nonu biñu ko téré rek ané bi ci top mom def nañ ko moy dug nañ makka umra ji def ñetti fan ray fa sen hadith dal di konda dem madina lolu bokku na ci ñu fi mëna jangate bokku na ci më jangate batay moy deggul gënte yëneent bi waxon nañ la li waral moy yëneent dafa gënte deggal gi manam bokku na ci liñ ci mëna jang moy li da fay deugal gënd ga yëneentu sallam dal di gënto ndax yëneentu bi rayna watna ndax lan ndax alquran wax nako sax bokku ci sura fatiha yalla mi waxan la laqad sadaqa allah rasuluhu ar-ruhya bil haqq mo leen lu yëneentu ab yëneentu mësa gënt rek suñu borom da na ñew deugal gënt kok non bokku na ci liñ ci mëna jangate moy feñ gi nga xamé rek commence nako feñ réussitu wote yenen tibbi alayhi salam ak commencé gimi commencé di tassaro nank ma li bokku na ci ñu ma jangata moy gis nañ ni wote bi yentu doon wote madina tok fa ni ngi commencé am ay résultat te ni ngi commencé di yaatu nank loolu ko wara moy xare bi bokku na ci xare bi moy bokku na ci xare bi moy manam quraishi reconnaître ne julli ñi am nañ doole xam nga quraishi musse reconnaître julli am nañ doole wala ci xarab yi reconnaître na julli ñi am nañ doole te bayu xel pourquoi mu reconnaître ko moy lan parce que msr yu ndon yoni négociation mo taxone mu juk bu fekkone japp na julli ñi am nañ doole day gëna xex ñom waye tank comme tok na rek baña xex yoon ay nit da kon reconnaître ne julli ñi am nañ doole te lolu da fay indi wat benen ma benen maanu yo bu gëna mag ci julit ñi ci wone kat jamono ji ni manam ñingi sentir ne ñi ñu am doole lañ manam ñu bayyi xel lañ ci zone bi ñekkon loolu bokku na ci li nga xamne mënes na ko ci jangate bokku na ci mënes liñ ci mëna jangate batay tamit moy quraysi mi nga xamne mu daan pokure bu ñeek daan wone moy yilif mak moy sangub arab yep quraysi moy seen kilifa tay ji ni amna lu koy dindi li ko dund moy lan moy quraishi lolou mu don wote tay tanazul na ci moy delti ñu fi ginaaw ndax lan julliñu bëgn na fe ñew mu bu leen ko téré mu leen ko téré dafa mujj suñu ak ñom ben pact bu yone kon ak ji ma amon man ci yirif makka ba tax ken mu ñu fe dugg ak jojju bis na ko tay dind na ko ndax lan ëlëk bu leen neex ngeen ñew dugg ci makka lolou bokku na ci li nga xamé ne may sa ko ci jangate bokku na ci liñ ci mëna jangate tay moy sahaba yi bëgg ñu bëgg yëneenté Allah sallam feññ ci xarab yi bëgg ñu ko bëgg lool bokku na ci moy li nga xamne war do na ko netti ci nim ko gisee won niñ koy wormalé niñ koy bayé xel bu jappo sax ñu ñi xéxa xulo pour bëgg jël ci ñappin mom loolu day wone kon bëgg ñu bëgg yalla rasul sallam bokon ci liñ ci mëna jangaté ba tay mom moy yalla dimbali gi mi dimbali islam ci alal ak ci daraja loolu lepp da ngay gis na yalla manam bokkuna ci moy dimbali fepp fu l'islam taxawé ngir soxla rek lay melni suñu borom da koy bëgg dimbali mo xam ci alal la dot wala dimbali ko sax ci ay nit ba tay bokkuna ci li nga xamné manam manam may sako jangaté moy raso bi amna ci lenn ci ay kemtane yo xam amna ci ay mu'jizat mako kemtane moy mu'jizat buñ ko xam moy lo xamné yenen salam do yenen ci loxo yenen taw salam lay bayeko bokkuna ci yoyu moy ndox mi nga xamné ñakoon na te yenen dibi alayhi salam djel xet bi dougal ko ci manam waxna nañ ko dougal ci manam bën bobu mu meuna gëna ndox bu bari lool bokku na ci yi nga xamé né manam mëna ci ko jangale bokku na ci liñ ci mëna jangaté batay moy yëne taw sa donte mi ngi bëgg donte xexna gi yëfëri xexna ñom khandax xexna ñom badar xexna ñom uhud donte sax ay ray dox na sen digënté donte rayal nañ ko sax mom ay mbokam waye batay fini mi ngi ciok mbokk gi dox sen digënté ak ñom batay mi ngi dox mbokk gi dox digënté ak wa makk ndax joxna quraysh ci xare bi lo xamné ni waxon nako xam nga waxon né wa quraysh tay suñu ma lajjal lo xamné ni njek lo xamné dañ ci mëna magal man dañ ci njek lo xamné ni day magal hurmatullahi ak yu mel nonu tay ji dina len ko jox may luñ ma laaj tay lo xamne lu bax la te dagam rek dina lañ ko jox da ngay xamne def kiko yëndu sax def day wone kon jokku mbokku la ci digënde ño xamne ni dañay wax ne ay non lañ kon da ngay xamne yëndu sax ba ni mi xex ak ñom sax mi ngi bayyi mbokko gi dox seen digënde ak ñom loolu mu nekk lu jafal ci jamono ji nit day melni ki saay bo xamne amna ben anomosité bu dox seen digënde rek lay melni dox mbokku wala waxante sax mu ndo doxat seen digënde loolu kon luñ ci mëna jangate la wakon ci luñ ci mëna jangate ba tay moy mbir mo xamne amna nañ ko delawat ci yalla ak ci yent bi nopi ci mo yent bi say waxe wala seigne borom wax mbir mi lañ leen ko baye lol likoy firnel moy waxe sayna omar ji nga xamne ñew na ci yent sallam te xamul li ci yent bi jublu ci pacte bi mom moko bu bokko dingat waye fa mujjé moy xamne ne mbir mi yalla ak yent bi ñoko xex mu lat ci nopi kon ab julli lepp lo xamne ni yalla digal nako ko yent bi digal nako ko bum ci xalat na baye mbir ma yalla ak yent bi lolou man nako jangare ci xare bi ndax sayna omar mujj na xamne mo nek ci tor yent wa sallam mo nek ci deug bokku na ci yi nga xamne tamit manam man nako jangate moy magal orma yalla liñ ci do hurmat lay magal ko da fay nek ci baye xex man dafa man nako jëmele ci baye xex ci hurum bi ma ñu baña xex ci hurum bi xam nga makka ab hurum la bokku na ci ur ma magal orma yalla nak baña xex ci bir hurum bi te yendo sallallahu alayhi wasallam bimu ñew ba hudubé duggu ci bir hurum bi fiñ jollé parce que bo mi jamono bo mi ngi ci bir hurum bi ñak gi mu ci ñak xex nak jeng jëm ci l'islam lolu day walé mayeso ko ci jangate bokku na ci ñu ci mëna jangate ba tay képp ko xamné ni da nga wuté mom ci pass ba ci diiné manam nakoy labiré xam nga ki ñew ci yendo salam diko wax nan ko ñi keur bo len ray nak na wona sa mbokk nga ray nangam sangam koko day wërne nang yu ko yendo salam nangu xalaatam bobu non te bokku ñu diiné lool da war ci ñun kay kep ko indi ñu ab xalaat te xalaat mu nek luñu ma jariñ donte sax bokku ñu diiné nañ ko nangu waxuma la nak ko xamne yeena bokku tariixa sax wala sax ko xamne sax bokku len te xala yeena bokku nek ay julit lepp lu ma wax ci lu baax man nga ko mëna jël ngir mana xamne ne xalaat la bo xamne lu lay jariñ la koy doon lool mëna sa ko ci jàngé bokku ci ñu ma jangate batay moy manam force bi nga xamé né ak bëgeer gi nga xamé né yentou sallam amon nako ci wëyel ndigul yalla manam force bi ci yentou xam nga yalla moko digël ci nako na dem manam ci gënd la ko gisé waye mu am force na né li yalla bëgg ci man nak dama koy def lolu mané sa ko ci jangate amna ñu ci ma jangate lu gën am solo nak moy yentou sallam nim tollon moy ki yalla gënal ci ñun ñëpp mbolem ñi yalla yoonu yep mo ci gën mbolem sa aduna bi sa dañu wax li tax ñu bindu ko yeen rasul sallam mo tax ñu bindu ko ak jamono bo fiku nit ñi tegon waye yeen rasul sallam bax gi mbax way gi mu way ba mëna bayyi xor wa muy laal sikram
1: man di ci man di ko xej xane mom lolu lolu man metti wuko ben yoon mom yentou sallam lolu jikko yo xam kep ko xamne ab dirigeant nga war nga man jikko jikko yoy fexé ba lepp lo xam da fay sentir da fay lal sa honneur ñu lokoy def war nga mëna am muñu man war nga mëna am muñ lolu non wala war nga man am daluk muñ lolu da ngay gis yentou sallam ki bokku ñu diiné mi ñu ñëw di waxtaan ak mom di xej ci sikinam waye wax ko dara da ko baye rek lolou kenn ku ne kuy dirigeant war nga fexé ba nga yaata sa deun mana fexé ba ñi nga jabote kenn ku ne manam ak jim am ci yow mu jël ko te dula wañ dara kon lolou lolou meesako ci meesako ci jangate kon ñi ci mëna jangate bari na waye ngir bëgg xeyna dakonté waxtu rek dañu wax dal xara la bo xamna ni liko taxawon juk du xare pour ñu daal la fofu len nak ko taxawon juk moy yendo sa dafa tok ba nam mo xamne ni warna da ma da makka umra ci bir na mel gogou nak dafa jek rek gënt abiss gis ne dem na makka watuna rayna xaram mu xamne kon li kat manam nekutul legi manam ak na me waye lu yalla dogal ci mum la tax mom mune li nga xaw yalla dogal na ci man te jaare ko ci gënt kat dama koy def te gis nga ko alquran bimu ñewé sa deggal na lolo nak laqad sadaqallahu rasuluhu ar-ruhya bil haqq yalla deggal na gënd gi nga xam mo la yentou sallam dal gënd am ño xane lolo ci hudaybi gi la amewon ci lolo kat ci la yentou sallam dal gënné nak and ak mbolem sahaba yi nga xamene wax na ñi ngi toll ci 1400 personnes bi ñi gënn mbolem luy armée bu dis yoru ñuko ci ay jaayis la ñoro yu munta ñak rek ngir bëgga gënn da dem umra ji wax nañ bimu gënn sax mom yentou sallam dafa yar mbolem li nga xamene moy dañ tuddé ay armalam may moro solo ak yu mel non kon ngi genn ngir xex yeufari ci bopam nak moy wa makka ño sentir ne xeyna yendo sallam bu dugge makka dug fi ni mu fu dugge ni dana nek lo xamne ngan manam ar lay don ci sen digeunte ak ñi nga xamé ne ñom lañ ko sekkal ma yenen arabé ci lañ waxé nak ne du fi duggu tek ci ay mesure yu bëré bëré bokku ci mesure yu tek nak moy yënd ay ndaw yu bëré bëré bëré bëré ngir bëgga wax nako bu mu duggu ba ki mujjé ñew moy Sohail ibn Amr ci la nak ben attente mëna am ci digënté Yunus sallam ak Maam Makka ñu signé ben pacte bo xamné pacte bo ba fi may waxé ni luñu wara tok la diko jangataat ndax pacte bi boy xol li ci ëpp solo ci jiluñu la gënon metti boy xol wayé nak li lay xamel né la tax mu def ko xamna ko parce que Yunus sallam muhannik la nit ko xarañ la ci walu xalaat ak gisin motax mu bayyi melni ñom ño gañé bi ñew 1400 la mais fini buñ togaaté inshallah wala tay su fekkene kon nañ ba ci fatahu makka dafa muju manam lim bi nek 10000 personnes manam day mel yeufur lim ñu def pour bëgg wañi mbolami dafa muju nak upp ba tax na ñu bëré bëré ci ay coalition wala ci ay mbolo ñu coalition ak yëneent bi ba ci atom ñi nak ci 6 lañ nek xam nga 7 moy top 8 moy fatahu makka ci fatou mak gogou yentou bi mi ñew ngir bi mak ñew mak diko ubbi bo mi ngi and 10000 personnes té melé kon la taxone mu dañ signé lol xamnako ndax mbolo yi nga xamé né tay wala yi nga xamé ñu dañ jogé mak dañ ñew medina ñu léni délo ci da ci am nit ñoo xam dañ dañ rëcc may su ñéne délo ci yoon yi dañuy rëcc ki ci ñëk rëcc moy abou bassir bim rëccé dafa créé ben jamaa manam ben secte bo xamné da nek ci digënde mak ak medina dajala fa ay nit kep ko xamne ñing lay yobbu rek ñing lay jëlé madi dalay yob makka mu dogal la jël koku indi ko ci mbolam bañe ba mat mbolo nak ñu nek fofu nak mbolam ko quraysh sañu mësa na genn def ay commerce par exemple di def ay commerce ak yu mel nonu mom ñom mbolo mu dañ nan genn jël seen alal kuñ ci maara ñu ray la waye mbolo mom buñu jël alal joj mom duñ ko delo ci yendo sa dañ koy téé biñe ba wa quraysh nak ñom ñu seen pacte bi dan nak wa yendo sa sam ñi nga xamne tay ñu ran jugge ci ñun dem ci yow nga ñi koy dolé ci wat ñom ñu mujj di rëcc di nekk ci fi ni dañu bëgg bis na tay nak nga jël leen indi leen bir madina ñu tok ci yow ndax ñu ngi bëgg son ci ay na fuñu toll ñi ngi sonal di jël suñu alal ak tamit di ray suñu ki ndax ñoo ñu li ñu def dafa ñu ko ci autorité yeen 360 seen autorité bop lañ ko defé motax bi ñe ba son nak ci lañ jël ñun ñëpp nak indi leen madina kon day melni ñom li ñu def ba tay ñom ñoo ci échec parce que ñoñu nga xaw ñoñu jappone mën nañu jël madina ba tay ñoñu biñu leen jëlé ma dina ñom jëruñu wuñu leen ma nekkuñu won seen jarign dal biñu ne ba lolu bari nak
0: ci la wa famille yu beure beure dal di bok ci wa ci yendo sasam teewul nak makk di gëna touti parce que ñi duggon ci makk ngir ne dañu ragalon wa makk wa quraish xamna ñu amatuñ doole motax ñom ñep ñu jël seen coalition def ko ci yendo sasam bi dem ba yendo sasam santina am na doole nak fiñ tolli mom su ko lay xadam makk te do amatu ben problème ci la joggé nak dem fatu makk fekk na boba ñu beure beure ci wa makk djebul nañ Khalid bin Walid radiyallahu anhu djebulna Amr ibn As djebulna deng ak ñu beure beure ci tangami Quraysh ño xamna ni ay jambar lañ won nek ay fak teud jambar fak teud ñu ñep ci lañ muju dal djeblu ci digënté bi parce que bobu li tax ñu djeblu moy xamnañ ne légui mëna ñu dem Madina di gisante ak sahaba yi sans problème dem parce que dañu sé pacte bi moy jammo go xam ci 10 ans lay dox kenn du xex ko lool lepp yent ensemble bi ngi ko def est le million tek stratégie bo xamné lér na ko né da na ko amal jariñ motax mu suñu pacte bobu kon mu nek lo xam tay ben bind la rek ci dundu yentou alayhi assalam ñi ngi ni wat bax mbolam ñi nga xam ñi baye xel fi ci Touba TV di jéglu bax ci cadre yi bu amé lepp lu ci dëng rek ñu xamné suñu ngatati la ak tamit xataay gi nga xamé waxtu xat nako xayna teunk gi ngi ko teunk ci minute yu gatt motax détail yépp duñ ko mëna indi di la nuyu bu baax di nuyu bu baax sen kifa may señ mbacke fay ñaan yalla ko yalla gëna dolel te gën ko degeural mbolem mission bi nga xam señ mu taxa jox nako ci Dakaru yalla nako gëna matal te and ko mbolem murid yeb yo xane wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى وسلم على أشرف الأنبياء سيدنا مولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه غر الميامين ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين وبكلام أسف صدور القوم المؤمنين مغنين النوم وبالتوالف عن القلوب من يلتمسون العلم في كل زمن مبوكي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ginaaw bu nu santate sunu borom subhanahu wa ta'ala julli ci sayidina muhammad sallallahu alaihi wasallam njukulat cheikhuna cheikh ahmad bamba khadim rasul ñaanal cheikh mamadou muntaka sunu borom yagal ko fi lol te wëral ko non lañ koy ñaanale bokk julit yep waye ñaanal ko bokk talib yep bokk yi ñu fasiyene andak mbolo mu tuddu rawd rayahin nga xamni moy mbolo mi nga xamni lepp lo xamni itel na walu diine ci bir touba rawatina lu melni magal touba wala yep commission yo xamni day match jëm ci bir touba lepp lu cey xam xam lum ci mana don mo xam lu ñuy gëstu la diko bind wala mo xam lu ñuy genn la wala mo xam lu ñuy wax ñom lañ ko denk serigne ahmadou badawi mum cheikh mamadou fadal nek ci bop ba waye niko nonu serigne mbacke abdourahman jité li nga xamni moy culturel bi serigne imam ñang bankhas bi nga xamni ci lañ nek muy communication bi moko jité waye serigne may jeng don ki nga xamni mom la fi yabal mu yor coordination bi bokki rawd rayahin nak fasiyene amal ay jotaay yu wute ci ay borom xam xam yu wute waye ci ay tem yu wute tay ji nak bokki ñu fasiyene dalal sunu ben xarit oustaz habibou sall don jangale kat waye don ndaw dekk ci fi ci touba waye bokku ci ñinga xamantene dañuy gestu waye bokku ci ñinga xamantene dañoo nek ci mbolo mi nga xamni moy rawd rayahin te fete ci fi nga xamantene moy walu culturel bi mom lañ fasiyene dalal nak inshallah taala buñ ko joxe mu nuyo dañuy fasiyene duggu ci tem bu am solo wax la len ni ay jotaay yu am solo lay doon yu bari te wute waye ci ay tem yu wute mom nak tem biñ ko denk moy dunduk yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ci makka moy fukki at ak ñett yi nga xamni yaronte bi sallallahu alaihi wasallam dund nako makka ginnaw bu ko sun borom yonne xam ngeen lu bare bare xewna fa waye lu ci nek dañ ko def ay bankhas ci lu nu ci waxtu yu may inshallah taala waye bala ñoo dugg ci lef mi rek dañ koy jox mom serigne abibou sall su ko defee mu nuyo bokk yi nga xamni ñi ngi sétan ñu doora nak dugg ci li nga xamanteni moy waxtan wi serigne abib assalamu alaykum wa rahmatullah
1: wa alaykum assalam wa rahmatullah a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin وصلى الله وسلم على سيد المرسلين سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ذوي الرضوان والتمكين وعلى خير خديمه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين بوك يا خامني ني شيطان جتا يو ماغي nga xamne wa radhiyallahu anhu ngi koy amal diko gatando gamu gi ñu ngi nuyu baax di len ziyara ñu serigne mahmoud muntaha bassim mbacke al khalifatu am li taifatul muridiya diko ñaanal fa no guddu waandako guer di nuyu suñu jeewriñ suñu kilifa serigne ahmed al badawi mbacke mi nga xamne mo nek ci bop daire bi diko ziaru baax baax baax diko ñaanal niko serigne ko so waxe tay ji wa daire ñu dik fi ama jira yu am solo andako ku sit bu mag bi dal bi ci tv ni fasiyene leral aslaf ci dinu sayyidna muhammad sallallahu ta'ala alayhi wasallam war xamna lay jox serigne ko so kaddu gi bu ko defé mu wol liggey bi
0: jere jeuf serigne habibou ci nuyo bu am solo bobu waye jere jeuf bokki telespectateur yi ñi ngi len di nuyu bax di len ziar di len ñaanal jamm ak tawfiq non lañ ko fasiyene def rek and ak yeen ci ay jotaay yo xamne jotaay yu wuté la waye ci ay borom xam xam yu wuté waye ci ay tem yu am solo yo xamni xam ngeen ni mbokk yi gamma mom cheikh ahmadou bamba khadim rasoul dako daan def ba para daan ko diglé laylatu mawludun nabi laylatu mahwiriya bi laylatu mahwir tahabi wa tuhrisi ta'azzumi bakki lolo wala rawd rayahin def sen yitte ci fasiyene amal ay jotaay yu wute way ci ay borom xam xam yu wute inshallah taala buñ fi joge danañ dalal yenen borom xam xam lepp rek dem ci li nga xamanteni moy gamo kon serigne habibou dañ lay daal jox rek nga dugg ci leef mi te moy waxtan wi moy yonante bi sallallahu alaihi wasallam ginnaw bu ko sun borom yonne fukki at ak ñett yoy nga xamni des nako makka lañ bëgg nga dikkel nu ci digënté bobu nak xam nga étape yu wuté la yu bare bare ndax xam ngeen ni ay lor am na fa ginnaw bu mu woté won na ci sirriya nga xam ni da ko doon yalu woté na biral waye digënté baat am na ay lor yu bare bare yu fa am loolu lepp rek ñu bëgg nga dikkel nu ci insha allah taala ci ak ci mbeurteul serigne abib
1: jërëjëf serigne koso sayyidina muhammad
0: sallallahu
1: alaihi wasallam mi xamne mom mo waral guddi gi jëm di guddi gam nek guddi gu mag go xamne sunu sang bi di seigne touba khalil mustafa rek ko fonkon lol ba da ko def defen wu jeggi dayo defen wu rafet wo xamne da ko tegon ci sunna moy ta'wimuhu bi sunnati yaquduna lil jannati bis diadul minnati limolisin ma'azimi kon guddi la go xamne fonkon nako trop ba tax ay wa karam sa bu guddi gogu deggmal ci ñame dañ koy wadjal ci fatiku jikko sang bu mag bobu akay melokay akay do xamakay jaar jaaram ba tax tay ñu jël ci ben point bo xamne point la man na wax ni moy bi gëna sensible gëna metti ci ak dundam sayyidina muhammad sallallahu ta'ala alayhi wasallam tamay bu ko yalla yonne wax yu wacc ci mom ci xaru hira ak la xew lepp mu dëkk ci kër ga ci soxnam di khadija radhiyallahu anha mu dalal ko ak la ci xew lepp ci tamle watam bu reey bobu nak di islam nit fasina wo mbolam judit ñepp mbolam nit ñepp ci diine jo xamne ma nga bayiko fa yalla diine jo xamne bokku tek ni fi nit won seen mami nekkon te mu jam ay xiram tamle watu bobu diko yallo dafa am ay sabab yo xamne moko waral ndax ko ne xamne ne wa makka dina nekkon aw askan wo xamne askan sudu wuñu deugar lol waye fonk jam ay xiram trop fonk go xamne jigina dayo am ay yalla yu bare bare bare bare bare yo xamne mom ndan jam ñom wa makka tam mukarama mu xamne ko su xexe yi am lu be seen kaw sir nang ko dana jafé trop ngir saxeñ buñ saxeñ ci jamu seen xiram yoyu tay dafa bëru ay kilifa lol mu wa makka ñu xamne ay sura faaw lañ doonon day kilifa am ay talib yo xamne ñu ron topon ñu xexe baye lañ nekk dik ñu top ci ginaaw ku melni dana jafé ci ñem ci jelbeen gi motax mu dal di tamal wotem bobu ci addahu asriya mu wara ci secret ñi xamne ci ñem la amul confiance day xaritam ay wolderem ak ñen ñi xamne xani suran wowe ben dañu nangu wallay bok buñ nangu duñ ko toroxal ñoñ la ron wo ndank ndank kenn par kenn ba ñu jëre gëm tak lool bari lool bok na ca ñoñ ko ci melni ki sayyidatu khadija ne ko sonam su bax so xal ni moko tatagal daral ko mu nekkon kenn ci ñi xamanteni moko daan liggeyel di jambar yu bari xam dem notable bu mag mom khadija nek makkatul mukarrama mom mo ñëk gëm ci jigen ñi ginnaw ba Abubakar Siddiq di xaritam di wolereem mo dal di gëm bu ci islam waye sayyidina ali karamana wacce mo dal di dug ci islam ko islam ko ma di am ay membre ay ben ben waye nak nonu Usman ibn Affan dal di dug ali mu nek rakam do Abu Talib dal di dug nak nonu ab jaamu man nako tudde non mu saydu dal di dug am sayyidina arisa dug ci islam ñen ñu bëré bëré bëré bëré mu woté ci secret ko ñu Abdoulaye Ibn Arham ci la bokku ko salika mom ndax kër nañ daan a def seen réunion ak seen salawat ak seen daawat yépp di woté ndank ndank waye loolu lepp nak téw mi nga am ay lor ak ay difficulté yo xamné ñu koy jankoo ci bëw woté bobu ak sahaba yo nga xamanteni ñom ñoko topon ñu ko pendant 3 ans de metti at def woté bobu nonu dawa sirriya ngir xagne cause yo xamné mom la la wax sank bi lolou amé nak ci lako yalla subhanahu wa ta'ala andil ab aya wala wahyu dal li wacc dal nek fasda bima tu'maru wa arid 'anil mushrikeen yow kat yow sang bi yow sayyidina muhammad li nga xamne mom ngay wote nang ko beural ca kaw waqo ba adni bepp ma ci dekk kep ki mbindef ma ci deg wote bi ca dal li wote ca duju safawa taw ca deg bu magwa dal li wo mbollem wa makkatul mukarrama gep mané ñep dal di wisi mu wax len waxam juré jojé xamal ni len kat man mi la yalla yoon ci yeen afan lu fi ne propose ngelen ndax man mas na wax lu deug ñu ko ah yow dem suñu xam ci yow dara dudul rek nga nek nit ku deug nek nit ku bax ko xamne ay tiaxaan amo ci dara ba tan sax ñu dañ lay woy muhammad al amin mom lañu tuddé mo len tay jine bu na andil dina ju bes mu yalla mo yoon ci yeen dem yépp mu toxit ñu jaxlé lool ben bayam bu ndaw ku Abu Lahab mo juk ñu ko tabban lak ya muhammad ali hada jama'tana muhammad tuskare ñen la ndax li mo tax ñu dajalé borom dal tasaro mu sax ci mu sax muy diina ju deugar arna ngum yalla gu wër ak pass pass ana sahaba ñu dajé choonu ñu réy réy réy réy mamis yalla dal wacc ci ab aya ta moy wol sa mbokk yi xamne ñu la gëna jégé mi wandir ashar aqrabin dal di wode ci abu lahab abu taib la bëgg wax wote mbokam banu hazim banu abdul muttalib banu shamsin banu abdu shamsin la bëgg wax abla abdul manaf ñun ñep mu wolen ban dajé mu ñen yene say mbokk bop da na len yeen day dara wax kenn ku nek buul deug bam dess yeen na ab sammu door mukk ñu may sam dara suma war aduna bepp yeen mu len war mukk ndax yeen si yeen say mbokk bop da na len tay ji yalla mo ma yoni ci yeen yeen sama bok wa yeen ma ci kafata nas motax mo di len wo ci islam ngir ñu and jaamu yalla mi nga xamne moy benn bur bo xamne mo bokale bi lol amé bokam yépp dal koy wax ju rafet wax wax ju noy abu lahab momadi bayam dal jogat dal ne shadda ma saharakum bi muhammad muhammad njabar na len njabar ko tar go xamne gi men njabar jappuna waye muhammad taxal mo deñ ci wote mu reey bo mom sina muhammad sallallahu taala alayhi wasallam bi degeere nak di xass sen yalla yoyu nga xamne moy sen yalla yu bari ñu nekkon ci kaaba gi day la tagu wa wal ay hubal ak yalla yoyu non bari won trop di xamal nit ñi meen li ngeen jam o ben njariñ ndax kat duñu degg duñu gis mënu ñoo ñoddi ñañ mënu ñoo ñoddi njariñ mënu ñoo jañ lor teet jam go sen baye dan jamu erreur la won bu teggon rek ci ak reer kon nak baye leen yalla yi te ngeen ñew and ak non wala nakare wa quraishin nakare mbolam ko nek makka barax ñu ne ko na dem ci ki nga xamne moy kilifaam debu taib yor ko tam suñu kilifa ñun ñep wus ko lool ñu waxtan ak mom ñu ma jibal ñu sang bi di sayyidina muhammad sallallahu ta'ala alayhi wasallam ñu man ko ray di ko ci abu talib da ne ko day sa dom gi di muhammad da fay wax ci suñu yalla lu ñaaw di wax suñu wajuri yi ko daan jaamet lu ñaaw bëgg na nga wax ko mu bayiko ndax muntuñ ko supporter da koy bayyi su ko bayiwul ñun ak yow ñu tak ab xare ba ku cey nat ca bayam dal ko di abu talib dal ne ko kat wa makk dik nañ ci man ne nañ nangam ak nangam yo nak muhammad mo di sa bop mu dal ne wallahi ya am lawadu ash-shamsu ala yamini wal qamara ala yashari ala an atruka hadha al-amru ma fahatu wa khat billahi yaw sama baytakh may waccalani bu ñu jënt ak di saam te ko sama loxo ndago ci ko sama loxo te ko sama bakum ndey jor mi jël wër te ko sama bakum chamon mi ngir bëgg ma baye wote bi dama ko baye mukk abadan dal di joy joy metti metti metti metti bayam bobu da ne ko demal yow muhammad yow sama dom duma la jébal kenn mo lay lor ci sang bi nek ci wote bobu ayar yi di wacc ngir asbab yu bare bare bare bare bay waye yep lu ci gëna bari da doon jangale gëm yalla ak jikko yu rafet ak sam bari ci makk ay dañ wacc ci loolu la doon wacc am ko ni ci loola aw nit di dugg ci islam wa makka wa quraishin di gëna am metit ci muhammad di def ak ay gayam ñu dal defal nak bare ndaje di kan nak ci abu talib da na ko legi dañ lay proposer ne ba liñ bëgg moy dañu bëgg yow ñu jox la suñu doom buñu wax hamartun walid ndax ku rafet la ko am am xel ku mëna liggéey la nga yor ko diko fété wo tax ñoo muhammad ñu ray ko bu taal meren ñen bëgg bonna bi asara yakum ci xalat bi ñaw na top yeen ngeen jom seen doom mo dindal ko man mëna jor sama doom ngeen ray ko ah lolu xalat bu ñaawa ñaawal duma ko def mukk dañu muhammad demal nga kodne ci la nga nek waxal la sop kon muhammad ci la nek sallallahu taala alayhi wa sallam ba bis nak ñu nan ne ki dal legi nañ dem ci mu wax ak mom buñ dem sax ci wajuram la dik ci ne ko yow muhammad bu fekke da nga bëgg alal ñu jël alal dajal ko bam bari jox la ko bu nga appelé ñun ñep ngir nga bay li nga nek fekke da nga bëgg fal nguur tax ngay wote man nañ la fal buur nek saydak ngir nga bay li ngay wote fekke da nga dofit man nañu dajal alal faj la bu jinni la japp bayila muhammad ne lo ngeen bëgg yépp day ñu ngi proposer lepp bëgguma ci dara man ben yalla kep lay woté mu ilahu wahid bëgg yeen ñepp ñaan jaam bur bobu nga xamanteni moy jall ji la lo subhanahu wa ta'ala
0: ma sha Allah
1: ah bi lol amé nak ah ci la wa makk xamné ci keut mom ku deugër la ci lim nek ter ku doy war la waye mënu ko bëtt malgré ñing koy lor di lor sahaba yi waye lañ bëgg axe bu bëgg ci mom deug ñunu ko am ndax bayam bi di Abu Talib ak sonam ji di Khadija ndax ay kilifa ñu nekkon yu magam ak ci def bobu di Makkah Mukarrama
0: jërëjëf ma sha Allah Serigne Habibou ma defana ni leer na nañ ni ci nonu nga xamni yalla bi sallallahu alayhi wasallam moy ngeel benuk ak wotem te moy don wote ci sirriya moy di wo ñi nga xamanteni ñoko jige comme sunu borom subhanahu wa ta'ala nim ko ko digele waye nga andi lu ama am solo ci bir te mata bayyi xel te kenn ku ne fexé muy sa jikko ndax de nga liñ ko sérel moy xam nañ ni mom al nabiyul muhammad al amin lañ ko don woyé mu don ko xamni naka jek da wuur ko am alal mom nga koy denk waye ko am loy secret bu bëgg denc mom nga koy wax muy ko xamni kon naka jek moy gis gisam bokku la gis gisiyé dal leen di wo ci ñu jaamu sun borom te baña jaamu ay xërem ndax wax nga ko boba makka ay kilifa fa nekkal yu bare bare ñi bare alal ñi doon ay mbokki bopam ñi jige ko kenn ko na japp ne da leena baña da leena bëgg da fay bëgg andi la neen lu bess moy am solo way teewul yantum sallallahu alayhi wasallam di wote way tambale am mbolo kon dañu daldi lol dafa ñu daldi man na may ñu duggu ci ginaaw bo xamantene nak wote na ba am mbolo mom nga xamni mom la am defana nak ci la daldi yefi daldi tambale nak ñu tambale diko mu tambale nak nga xamni legi weyna nak mu wara wote be ci kawa kaw ngir ñepp xamni deug rek moy mujju kon na ñew fofu
1: dreyef serigne koso kon sang bi sallallahu ta'ala alayhi wa sallam bi nek makdam karam ci circonstances jafé yoyu bindé difficulté yo xamné yu réré la batana sax sun sang bu tedd bi serigne touba khalil mustafa c'est rang dekk mu net li mel nonu ci téré mi do gis ci jess bu bo gis ci mukhadimat bo gis ci mahibun nafi'a
0: dedet
1: ay am daara yu am sur sayna mohammed di ay téré sira yo xamné yu day war lañu waye yoy da naka nekku ci ndax dafa nek bu go xamne mo do gëna tar ci sang bi
0: met
1: kon mu ñu wara ci kaw bi ay bi wacce muy fasda bima tu'maru wa adan musrikin ci la dal di wotem bu reey bobu ngir julit ñep wala bok ñep man ko wosi dug ci islam wote bu amé nak tan tam de lor sahaba yi lor yu metti ndax bobu dañu baye nebutu ñu nekkon ci keur abdullah ibn arham difa nebutu difa jam sen bar subhanahu wa ta'ala ak difa jang alquran karim diko fa jangale way baye bu wacce nak ci la dal di nak beurel wote biñu tamalim ci kahaba ga di julli ak def seni jam yalla yeferi nak mer lol ci lolou ba taxna sahaba yi niwon dole ñen don lor ay lor yu metti nañ ta japp ka ci gëna si moy bilal ibn rabah ne kon ko xamne ab jam la won am ñu ne mi dugul na abasa mu ethiopie japp ko diko lor yu metti damay futti ay yereem tele ko ci nayu tang wi jël ay xéeru 10 duko tek ci ab dëndum duko ciaw ay yar yu metti bëgg mu bay sina muhammad sallallahu ta'ala alayhi wasallam ci lañ wax am wax tele du wax am juré joju du an allah ahad ba mu bëgg mi tere ba tere man ahad ngir mu bëggal metti gu metti ci mom ko abou bakr sidiyam moko fekk mom moko xet li jënd ko goral ko dugul ko mu nek asgor ngir mbugal mu tar dina ba muntu la wax waye nek nonu ñu aru yasir kasari ka bokko na ci mbugal metti momu muy ammar ibnu yasir ak bayam yasir ak wajuram jigen di sumayya dañ leen doon mbugal leen teur ci naaj bi dañ do di jël weñ gu tan diko ñaasi neram yi xet mbugal bo xam dal ci xet metti def nañ leen ko ngir bëgg ñu baye sidan muhammad sallallahu ta'ala alayhi wasallam way ñu sax dak sañ seen gëm gu dëgër gogu ana mu ngi takko ci na mom rombu len ci tartar yoyu mu nan len sabran ala yasir fa inna mahdakum aljanna yen wa ahlu yasir mu ngeen ku ñu faatu aljina nga jëm tarok ci lañ ray sumayatu mom reen wu ñaaw wu nga xamne mu jëhlin moko jël ab xej bojju ko ci koll bi mu dal di faatu moy soñ ci ñëk seyit ci islam mo sumaya mo ñëk faaru ci islam mu nekkon xexo bu tiss yasir ñu bëggal ko kassar ko bam faatu momit mu tek ca xamar mission dom diko door metti bam tagal ko sagom ci tuddu sen yalla yoyu ci wax ju rafet ñu koy baye dan ki ke legi baye na muhammad wedd islam dik na ci ñun mu la juk ak tonam di joy met dem ci sang ba di joy sahabay dan nek yasir genn ci diina ji mo mën nel mukk ki lay du genn ci diina ji mukk mukk na xol ñu fess del ak iman ko bu fess del leer ak ngëm ngir xañal ko forcer rek mu wax lool way du bëgg bëggum mu sahabay dañ lu nek na tal nañ seeni kër nangu seeni alal agane sahaba dañ leen ambargo manam dal kep ko am nga top muhammad wala bok ci wa quraish bam dess abou lahab ñu la ambargo manam da bu jinnati ak yow buñ jaayati ak yow économiquement nañ la bay socialement aussi nañ la bay buñ ne nuyu buñ la may soona bo bëgg soona buñ la ko may def ko addu bari bari bari sahaba yi dund ci mbool ak gu taratar ak ba ci sax am ñu sol ci neeri rap xar seen yaram yi ak bu am buñ dundé dañ dan dem ci all bi bu rocc xaw xabi garab di ko yi ngir tartal ak ay cior ak xibu metti metti bu ko addu bari bari bari way lepp rek ñu sax seen dem gu deugar gogu rek ak seen nungu jigi day gogu bi lolu amé nak ci la ñen ci kilifa makki dañu li ken ñaawna bay banu quraishin bi alko bu ñu poukere ni rek ñaawna nañ dem tap ki wéñu taf ci kaaba ga bay ñi ñu dundat kam nañ doon dundé bañ né bëgg tép kédo fekk ko ma nga lek ko mu jeex tak mu kim tan lu réré bi lolu amé taxul ñu dacc taxul ñu bayyi wa abu lahab wala abu talib jaaxal leen lool amuy fenn fuñ ko mëna jaar ak khadija sun borom mi nga xamné moy jalla ji la wax sa kamala mu dal di wacce khadija dal wacce ab liggéey ni ci ay wër yu neew lu tolo ñetti wër ki di abu talib dal wacce ab liggéey ñom ñaar ci men armi mu ne ko amu triste mu dug amul rosnu mu ko sabitu mu atum jaqare mais kat muhammad ñako don ar ci zahir ñom dem nañu ko nak legi yete jom nañ nak ngir fassiyene ko fagagal ngir kiñ ko andu se dem na nek ko fi am bes ngi ko fekk mu julli ci kaaba gi mu tak ko ak boom bam deugar diko xot ba ko ray aw bakkar moko fekk da len di fekk bu ma xlen ñu dem ñu nda di gën ray ko xamne da na yalla moy sama borom
2: allah
1: mu daj lu nek mu jaag mu day genn gadda dem taif ndax limi supporté makka dal jigi na dayo dem taif ngir fa ay niyam ñu fa rek bu ag ñu mën ko xett bi magge taif ñi fi gëna bon wa taif ñu bëla ko ay dof ak ay xalé ñu koy yuxo diko sañ ay xeer ba tanki dag ci la ñaanal ñaam gure goge allahumma inni asko ilayka du fa quwwati wa hawani ala nnas ya arhamar rahimin yow yalla ma ngi lay jambat sama lompañ ak sama ñew katan gi ak sama doyal gi ma doore ci mbinde fi ñi xamne kep ko yermé ko pir mané fu
2: ma sha Allah
1: bam dal nangu ñaanam goge ngil sin ak taif ñu ci taif nak ci la def ben stratégie muy di wo ñi xamne ñu lan joggé ci yeneen giir yi ak yeneen dëkk yi ngeen ñu ci islam
2: ma sha Allah jërëjëf Serigne Abibou Sall defé na né fukk atak ñett yi nga xamné yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ginnaw bu koy suñu borom subhanahu wa ta'ala yonne digënté bobu mu dund makka dafa melni résumé nga lepp ma sha Allah ñu ngi lay sant bu baaxa baax di la gërëm xana dama la jox rek kaddu yi nga xamanteni mom ngay daanelé jotaay bi ndax liñ ñu mayal ci waxtu melni jeexna ma sha Allah
1: jërëjëf kon ci résumé rek monsieur Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wasallam ak sahaba yi dun nañ tartar yo xamné doyna war tartar yi metti makkatul mukarrama tartar yoy nak mo seigne touba mi nga xamné mom lañu yakar da wax talibé ñëkke nañ sahaba ñu ñoy seen bay ci dini lepp lu ñen def na gën muñ kon lool liñ fi mëna jangati dal deug deug moy iman gu deugër ak muñ kon kep ko ab julit digënté bi wala nga jàngaté loolu am sa ngëm gu dëgër lo na tar muñ jax nga sax ci sa iman lu metti nga sax
2: ci muñ
1: loolu daal moy ni nga xamné ci tënk mu lay mëna wax ci fukki at ak ñett yoy nonu kon xamna ñi nga xamné yoon top jotaay bi liñ waji doon bari na lool waye ko ne ko xamne waxte mom mo xat ba jigi dayo kon dal sang bi mi nonu ak jiko ñu sel di gërem baax wa raw du rayahin ci jota yu mag yi xamne mom lañuy def and ko mbolim ci yi nga xamne ñu nek ci rew mi rawatina sib bu mag bi di al bisri tv kon xamna lepp wax na dafa am ay ndëngër ci waxtaan wi ñu fi jiglu baax mepp jubit nak ñu ma sel ko yalla baax ñu ngi baba señ ko sa jërëjëf
2: Serigne Habibu Sall Oustaz ñu koy sant bu baax diko gëreum ci waxtaanu am solo wi nga xamni andina ko té moy dundu yonante bi sallallahu alaihi wasallam fukki at ak ñatt yi nga xamni ginaaw bu ko sun borom yonne amna ko ci makka xam ngeen ni wote ci wote go xamni ci secret la ko don wote wo ay bokkam ak ay jigeñalem ba ay ba wacc mu daldi wote ca kaw biral ni sunu borom moy kenn waye ñoñu nga xamni ñom la don andal muñ gu am solo nga xam la nañ ko muñ té oustaz jéxalé ko légui ci ni serigne touba bi mi terbiya mangi touba dan na len jox misal ci wax len ni sahaba yi ñoy seen bay ci diiné kon di len roy ci sahaba yi waye de ngeen lolu nga xamni lolu la mujjé té moy ñun ñepp nu wara am khuwatul iman waye gor gorlu bu baaxa baax ci muñ da di roy ñi nga xamanteni moy sahaba yi and nak yaronte bi sallallahu ta'ala alaihi wasallam mbokk yi li la len seen télévision mafatul bisri andi len andon ko wa rawd wayahin tay di ñu dalal len serigne abibou sall ci waxtanu am solo bo nga xamni andi nako benen yoon nonu ñu len ko waxe da nan dalalat ay borom xam xam ñu fasiyene amal fukki jotaay ak ñaar insha allah ta'ala dara du len ci raw di ngeen ko and ak seen télévision mafatul bisri wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

day fallo danako dana yonu khadim rasul yombul de tata jafa junno bu anil balaji yed ona mom ñu bare nga ca waye nak bu mara sax naam yun fukona fanane bu gudde ñu jox seen bop yalla waye bu beccige nak ñu lañ am ñu bokko ak jami yalla yi ah neena lol waakat khadim rasul tata jafa junno bu anil balaji yed awna rabbum khafan wa tamma an guddi ga ngoga waye mara sax naam yun fukona beccek ba ngoga kon ñoña fofa lañ fete won yalla serigne touba non la koy tuddé diko tuddu ba ag ci kaw nak wax nak bindé fi yalla yi fan lañ leen fété won ba bo leen tuddé dañuy recc ñu melni ñu seen kanam lola itam fan lañ fété won ñoña mune xawman tariqatu tag fi murid azan min al maridi wa anwa al qururati wala wa anwa al qururati nena ay jëm lañ yo xamné seen yoon wiñ xallan bép talibé bu ci jaar and ci ak ñom lepp lo xamné luy andi luy tax nit ki di woru wala buy tab ci ay piège wala naka suru nona nena dañ cey and gañ and ak ñom ci yoon woy lañ cey mussel yoonu goor yalla wowe day fangal nit ki lepp lo xamne luy meuna andil nit ki ak waru tay ak eul kulun khabirun bi atwa'il qulubi ma'an yakfi muridina anwa'a shaqawat kenn ku ci nek ci ñun expert nga bo xamne goor yalla nga go xamne ko jakarlo ci sey talube lepp lo xamne lu nek ci yom ci jangoroy xol ak jangoroy bakkan dang koy xam waye xamit dikoy safara man ko safara anga sayit nga safara ko waye dañu nek ño xamne itam bañu wote ci walu yalla ba nit ñi wuy ci len wonu ñu len sen bop wonu ñu len lanen lul ki tax ñu wote mu yalla yubdi tariqata ahli la iwadi atan lil muhtadin jami'an bil fuyudat neena goor yalla lañ yo xane bañ woté ba nit ñi wuy ci leen wonu ñu leen seen bop wonu ñu leen kanen yalla mi tax ñu woté lañ leen wo ak yoon wi leen di yobbu ci yalla mune ulaikal qawmu la yashqa jalisuhum loko waral iz yaksibuna al muridina sa'adat ñoña day kenn du tok ak ñom ne dama leen di siaré ci won leen gannaaw di ko rëcc ndax ñitaay so tok ak ñom lu tuti da nga fa jëlé yobbal bo xamné dana la doy seuk ci defar sa aduna wan la ni ngay nek ci aduna waye dana don yobbal bo xamne dana la wan nan lañuy faggo terangay eulek lepp lolay may tax aduna ak tax alakhirah dang ko deg ci jotaay bobu kon alquran leral nañu waccu wayu gammo ak ku dem bay gammo noy gammo cheikh al khadim leral nanu lu gëna yaatu lool muy fatlikou sax da ko tambal ci goor yalla yi ba ag ci rasulullah goor yalla yi don rasulullah yi sax bo len di fatlikou ci magal wala bis yiñ len di yel sax leral na lako kon nak rawatina ki nga xamne nak moy jeewriñu goor yalla yi muy yonnati bi sallallahu alayhi wasallam waye ci bir yonnati bi itam kon loolu mo waral bis bi nga xamne koku nak moy kilifa goor yalla yi moy sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon nan la dan gamo kon mom wax nanu nan lañuy gamo ak nan lañuy fatlikoo gor yalla waye mom nan la ko dan defee

0: mu ne ko dedet mu ne ko xamal ne kon wajuru jambor la wala rakku jambor wala bajunu jambor ci la waxe yonentibi ne ko ñaanal ma lo xamne dootul nekati sama xel yonentibi sallallahu alayhi wasallam ñaanal ko yalla labal xolam neena bis bobu la lolo mujjete nek sama xol ak sama xel lolo dama bëgg wax ne manhaj la bu leer ci walu wote nga xamne buñ ko daan lor sax ba boromam jox ko sax doole mu meuna fayu da nan allahumma aghfir li khawmi fa innahum la ya'lamun yeugalal sama nit ndax dañu xamul lolu mo xewon ci makka mo xewon ci taif ba mu deme bo jek wa makka lan la wax izhabu fa antum mutlaqa dem len yeen ñep yeugal na len bal na len yoy yep kon da fay tektale mom manhaj bu mu amon ci walu wote ba ci nam doon jeflante ak njabotam ba tax yalla sun borom teunk ko ci ben aya fa bima rahmati minallahi dinta lahum walau kunta fazzan ghalizal qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wa shayirun fil amr manam ci sababu yermane bu bayiko ci sa borom ci nga amé al lin ci nga noyé ci ñom bu fekkon da nga ñagas wala ngay gëddaté di dooraté bu boba dañ la fi bayyi waaw dañ la fi bayyi day leen jéggulu seen borom té ngay diiso ak ñom di waxtaan ak ñom ci mbir yi lolu motaxit sun borom waxat ku ne ko laqad ja'akum min anfusikum rasulun azizun 'alayhi ma 'anittum manam bayiko na ci yeen yonent bo xamne lepp lu leni metti day dis ci mom day jafé ci mom waay raufun rahim nga xamne yalla dafa am ñaari turam yo xamne ibnu abbas neena kenn rek la ko jox leunkeleel ko ko te moy yonent yalla muhammad moy ar-rafatu ar-rahma rauf ak rahim moy dafa am yermande waay dafa am ñewant kon lolu dama bëgg wax ne kon tombu la bo xamne bu amu am solo la bo xamne yaakar na kikoy waxtane moy seigne bakki abdou rahman muy ko xamanteni ci kuñu xam la ci taxawayam ci dekk bi ci walu xam xam ak ci walu waxtan yi bu ko defé dal ni ko seigne abdullah waxe non lañ koy andé ak rawdu ci njang mi ci barzan ji bi ci yenen ak yenen fi may teje nak seigne abdullah da wax lu am solo moy juma ji ni ñi gamo jeexital yi ñi ngi koy gis ndax tay ji dekk yu bare bare ak barab yu bare bare
1: ñi ngi koy def
0: manam ni juma ji di gamo non lañu jema roy
1: deug la
0: lool nak kon yi nga xamne ñom ñoko tambali ñoña kep ku ci jëfaat ci ginnaw bi am nañ ci aw yu
1: deug la
0: man sanna sunnatan hasana falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yawm alqiyamah nga xamne kon day am ci fay goga ndax juma ji ku fi gamo dana jeexitalu ci yow jeexitalu go xamne deug deug da naka genn di wuti feneen sax nan da ngay gamu ñu dana jafé ci yow waaw ndax ndax luy dundal roo yi mi ngi fi luy dundal yaram yi mi ngi fi ci anam go xamne dal deug deug taru na taru go xamne foko tak wess nako man mi ci sama jëmbi bop yalla fa def ay at yu bare bari dama gennon dekk bi nekkon ci yenen dekk waye sun borom sédene ne bis bima ñëkke gamu ci juma ji kérok bis bobu yegna lo xamne da ne ko top na ma ay fan waaw ci yeg yeg bobu ma am
1: mashallah
0: nga xamne dama ne mom fi mom doot bu fi gennati dem fen nga xamne daw sax yalla dafa def ma am ma genn ci ndigal nak la genné won nak waye dama mujjagi dama ñaan yenn mbokk ni len man mom buma kenn gennati touba kam mom nañ mo bayyi rek ma ñew ci juma ji kon alhamdullilah
1: mashallah
0: yalla na yalla degeural muqaddamatul khidma
1: amin amin amin
0: ak rawdu rayahin
1: amin
0: waye seigne ahmad wadi yalla na yalla sam ko te ar ko
1: amin amin amin
0: seigne abdou samad mi nga xamne yalla def na taxaway yi yep yalla def na ci mom la bayiko momit yalla na yalla taxawu te takatan lu ko bu baax baax seigne ko sop
1: amin wa kay jerejef serigne ma jaman ñang ñi ngi lay sante bu baax baax dila gërem dila ñaanal sun borom defal la tawfiq nima ko waxe won rek yakarna bokk yi ñi topit ñi nga wone seen mbekté bu baax mo xam ñi nga xam ni ci télévision Assamadiya TV wala ñu nekk ci radio bi ak ñi nga xam ne ñi ngi ci CM TV ñoom ñëpp machallah ñi nga wone seen mbekté waye seigne madjama ñi ngi lay sante bu baax baax dila gërem waye di ñaanal seigne ahmadou badiou sun borom gën ko fe yagal te wëral ko ci barkam seigne touba kon mi ngi nonu machallah amna solo lol te li ngeen dem na solo fi nga taggo sax tomenté nak waxtu jeex kon xamna damay jox seigne abdullah rek mu taggo suko defé ñu daal di yëkëti jotaay bi inshallah ginaaw bu ñu santé baax bokk yi ci taxaway bu am solo bi nga xamni ñing koy def ci liggéey bu am solo bi nga xamni moy dundal gamma gi té raw du rayahin ak muqaddamat khidma diko and machallah
2: jërëjëf serigne koso xamna kaddu yi seigne madjama tejé amna solo lool ci sax mom danaka joxagn nañu waxtan wi ñu

0: waxtaan wi suñu mbacke war a waxtaan, jàpp naa ne dana tax nit ñi gën koo bàyyi xel ndax ni mu ko laytaayee am na solo. Ni mu ko waxee noonu tamit ci diggante daira rawdu rayhin ak dairum xadimatul xidma, jàpp naa ne bëgg gu daje la, waaye sëriñ bi li tax mu boole leen xam na ne njariñ lay doon ci mbindee fii te mi ngi feeñ bu baax a baax. Kon yàlla yàlla nangu liggéey bi rek te sëriñ bi fay liggéey bi te su borom musal ñu ci lépp loo xam ne rek luy yàq ab liggéey la wala lu koy karajal.
1: Naa
0: kàddu yi ñu tëje mooy sant rek bokk yi nga xam ne moo xam membre yi rawdu rayhin wala membre yi dairum xadimatul xidma wala ñi nga xam ne bëgg nañ lu baax ba noppi di jàpp ci liggéey bi ak li koy doxal, ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm. Ndax jëf ci guddi gàmmu sëriñ bi ni mu ko waxee, képp koo xam ne dépassé nga ci fu ñuy màggale guddi yonte bi sallallahu alayhi wa sallam, donte benn dërëm la mel nga ne teew nga ci xare Badar ak xare Uhud, loolu kon tiyaaba ji ko gën a rëy amut. Loolu ñu ngi fàttali bokki julit yi ñu bàyyi xel loolu. Donte da ngay tàngal kafteeru café wala sax da ngay jënd tàngal rek nga fexe ba sa alal dem ci loolu, am na solo lool. Kon ñu ngi sant bokk yi ci jàpp. Ki ci jiitu nag mooy Cheikh Mahamadoul Moustapha, ndax jëfam moo ciy jiitu ci luy dundal guddi gi ak rawatina ñi nga xam ne dañu ci jàppale. Mën nañ cee ràññee, mënuñoo lim ñëpp, waaye mën nañ cee ràññee ku mel ne Serigne Bassirou Mbacke mu Serigne Kadim Aouba day taxaw taxawaay bu rëy, ndax barab bii nga xam ne moom la ñuy gàmmoo kat wax dëgg yàlla moo koy fàggu ci alalam. Kon loolu it buñ toogee fii war nañ koo sant. Di sant it ku mel ne Serigne Souley Diagne ak bokk yi nga xam ne daal ñooy jàpp ci liy dundal guddi gi yëpp. Moo xam ay ñam la, moo xam alal la ak lu mën a doon, ak ku mel ne suñ njagandur nga xam ne lu aju ci sonorisation bi ak écran yëpp moo koy andi moom it. Kooku it mënesu koo ñàkk beral ak cant. Cant googu daal mën naa yóbbaale ñi nga xam ne dañ ciy jëf ju rafet. Kon suñ ko ñu ngi sant si Abdou Samad mi nga xam ne moo sax jotaay bi ci Serigne Afiyé mi nga xam ne mooy suñ kilifa, jox ñu ndigal ngir ñu teew fi tamit ngir waxtaane waaju ci wàccaayu gàmm gi. Ñu ngi sant groupe Assemblée bu baax a baax, di la sant yow tamit, di sant NK ak CMT ak technicien bi nga xam ne moo nekkoon ci xarala gi, di ñaan suñu borom ñu teew ñu àgg ci bis beeg jàmm te defe ko ni ko Serigne bi bëggee, te dara yi ngistal wala dara yi luy yàqu jëf rek bañ cee am ba Serigne bi nangu jëf ci te sellal ko. Asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.
1: Waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu. Jërëjëf Serigne Abdoulahad Bousso, moom Serigne Thierno Bousso, ñu ngi lay sant bu baax yow it di la gërëm ci taxawaay bu am solo bi nga xam ne naka jekk rek yaa ngi ko taxaw ci bépp liggéey boo xam ne muqaddimat xidma mi ngi koy amal. Rawatina lu jëm ci yii nga xam ne dafa mënta ñàkk, ndax day yu am solo yoo xam ne mbooloo mi naam ñu ngi koy dund, waaye war nañoo fexeet ba àdduna bépp yëg ko mën koy dundandoog ñoom. Sëñ ma jama wax na ko léegi, mel na ni gars yi moom ñu ngi roy gàmm gi bu baax a baax. Mboolim ëtt sëñ Touba yi foo ci dem rek ña ngay koy roy ci daayira yeeg fépp rek. Ñu ngi ci sant baax ci taxawaay bi, di sant baax Serigne Afiyé Bousso mi nga xam ni moo doonoon kilifa ak jataay bi, waaye moo ubbiyeet waxtaan wi, di leen sant bu baax a baax a baax. Waaye di nuyuwaale waa Ilham Latiful Xabir nga xam ne ñoom it ay banqaas lañ ci biir liggéey bi, seen kurélit di ñëw di teewe liggéey bi, waaye ñu bokk ci ñi nga xam ne waxtu wala ñooy xeeñal parfond yu am solo yi fii ci barabu Serigne Touba bi. Ñoom it ñu ngi leen di sant bu baax seen jiitu Serigne Assane Yadd, Serigne Jibril Fall ak mboolem mbokk yi nga xam ni kenn ku ne tey mi ngi waaj fas yéene ñëw ci liggéey bu tedd bi. Waaye fu fi waay man di gàmmoo rek ñu ngi koy ziara bu baax a baax, di ñaan suñu borom subhanahu wa taala sëriñ bi noonu mu ko waxe wan mooy taasimuhu bi sunnati yaquduna lil jannati bi isdiyadul minnati li muxlisil muazami. Kon isdiyadul minnat boobu yàlla na ko suñu borom subhanahu wa taala defal. Ñu ngi sant baax bokk yi nga xam ne ñoom ñëpp ñu ngi doon teewlu ci télévision Assamadiyé TV ak ci télévision MK wala ci mboolem plateforme yi ñu nekkan yépp, di sant sëñ Mor moo nekkan ci régie bi, Serigne Djili Bousso ñu ngi koy nuyu baax di ko ziar, di nuyu bokk yëpp. waaxiru daawaan alhamdulilahi rabil alamin, wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.
2: Ak jigéen ñi tamit mi ngi rafetlu seen ab teewaay, luñ fi jële ci yool ak tuyaaba yàlla na ko bokk ak yéen ci barkeb Serigne bi. Ñëpp ñaanal Serigne bi tamit mu àgg ci bis bi, yaakaar naa ne ren dundal na gàmm gi noo xamante ni xol yépp sedd na. kon ñu wax leen ne programme suba bi yaakaar naa sëñ Khadim Sylla mooy def si wax Khadim Sylla docteur Khadim Sylla mooy def waxtaan wi ni sëriñ bi doon Gamoo Ndiarème bu noppee sëriñ Mahmadan mu sëriñ Abdoulahad mooy ñëw tëj si ñaanal mbooloo mi xam ngeen ne fan yépp waxtu wu nekk kilifa genn day ñëw tëj si tey sëriñ Saliou Mbacke moom sëriñ Sonyobu moom moo koy tëj si moom nag ku nekk xam ne turandoom ak Gamoo kon na ñaanal ñëpp ñu am xaas te ñaanal waa France ña noonu ya sun borom nasaqal leen alak kooke nga xam ne moo fa nekk mu alak ko ba ñëpp xam ne alak nan ko te alak ga ji jógendi fii ci dëkkab Serigne Touba bi bismillah amin amin amin amin amin amin

lutax yeen ngeen bëgg goréel jam bi ba nopp keneen di koy def dal ne soxna ay sa jënd ko te goréel ko doon kilifa ngay si kon ñaron wax ci mbolo ma ñang ci biir xam nañ ñoma waye gatchelu leen def leena sutural kon loolu yeen bokku na ci am jangam mi ñu wara jangé ci ne nit ki bu dafé loolu nono yit sutural ko bo dajalé ñu ci jakka ji bu ne dew sangam def nga nangam ay bo ne amna nangam nga nangam ñukoy def di baxul mom dana yek yedd bopom waye dana yegit ne diine jim nek ndeg diine sutura la man nañ ko toroxal man nañ ko gatchal waye dañ ko sutural lol nak lu mata baye xel la ci jamono ji nga xamne amna nit yo xamne yakamtu lu nit def njumte ñu tassare ko yob ko fep fu ñu dool ko fa ab julit du tassare wu ñawteef du bëgg aw ñawteef tassaro suñu borom tekku na ñi nga xamne waxut ni tassara ñawteef way dañu bëgg aw ñawteef siiw rek siiw ne innal ladina yuhibbuna an tashia al fahisha fil ladina amanu borom tekku na leen am bëggal matti bu ci dess ci waré kat la won day tok bu mu yag mu jek jek di woné ni den war ba seeni xol toy arbaat netal nako neena yoonu Allah war nañu bis neena diñu war warangi gu jot sekk go xamne xol yep ci toy ba yep di soti ay ronkoñ bokko na ci lam waxon ñu ne xeyna wa rek ko don tagola bokko na ci lam waxon ma nga len di denk ngeen di deg ndigal ak diko top am len kilifa ak ku len mana yilif lu mu soufi soufi daraja ndax ku dundu ci yeen day dana gis wote gu bari waye bo ban ngeen nek ci lima nek wala bokko na ci lim jangalon kon wote jëm ci yalla jikko yu tedd yoyu la ko yitoy sa bolé lol yermane ji mat sekk noy ku mat sekk woyef ku mat sekk ak lewet ak nak di dox ndank ndank ak it nak fexé ba di sutural nit ñi du jam seen yeg yeg dana fexé ba jubanti nit ñi te ñi togn ñom dañ xam nañu togn waye mbolam duñ ko xam bari yermane lol até bu ma sa ñew gis ngeen ki ñewon ne ko da sengewu ginaaw moy dafa ndialo ginaaw bu sengewu mu delo ko ay yoon laaj na xel mi dara da ci nek nga xamne jeexu bu ni sekk na ko ngir bëgg muccu waye gis na ne mënta muccu mu dawal ci ko atta bi yalla bam na pelum wax ñaawte fi kuko yalla na toti sutural la na nga sutural sa bop te tuub ndax ku ñew fi man wax ma li nga def dina dawal ci sa ko atta bi yalla bi ba ci ñawte fi mak yoy mbok yi ay atté roti bu ko jambi defé yalla sutural ko bu tuubé tuub gu sel yalla jéggal ko kenn sant ko nako démal nga wax né def nga ñawte ñu at ñu atel kon loolu ci yermane diina ji la bok loolu nak lañ ci mëna jàngé mbok yi suñu jamono ji ñu tollu moy ñu xamné ki yalla baxé muy wote jëm ci yalla métier mi gën ci métier yi la nek ndax sangu bindé fi yoronte yi sëriñ su bax sepp loolu ci nekki won maulana cheikh ahmadul khadim mi dundam gep ci la ko jexal kum ma sa jotel ci wola ci lu bax nga mu jël jotay yow ak ñu bañon mu wote fi lu bax loolu nak ku suubu yoon wo war nga wajjal sa bop ci fex ba xam di jitu moy xamal li nge wote lan la diine yalla ji diine njubla diine mbax la diine yermande la boko xamul wolo ci wote boko xaye bu nopi nak fexel ba diko dundu la nga wo ken ndax lima taquluna ma la taf'alu kabura maqtan 'inda Allah an taqulu di wax lolu def lu mata moytu la ab wote kat man na yak ci ay jeufam lo xamne ken mënu ko defarat te la koy waral bokku na ci di wax lu bokku tak limi jeuf ci kaw ñu lay gis gi wax lu am solo du yemi waye ku jeufleenta yow xamne yow jubo jago lolu mat na moytu waye ñu baye xelene ne ku wote jema ci Yalla ne ko yermane lal jam ñi yalla leen mom kenn waxul na atel nit ñi yalla dong mo li at yow liñu sant moy jot li kaddu yalla bil hikmati wal mawizatil hasan wa amna ci nit ñoo xamne nak ni ñi waxe day melne mom dañu japp ne nit ñi dal yalla leen mom ñi sawar lañ jëm leleg nit def lo xamne sax da ngay day melne ni ngay waxe bëggu sax mu tuu da bëgg mu déjé kéfal yam sawar mbokk yi yobbu nit sawar ban jëri lam aljana yatuna yermane yalla mo fay dugal nit nañ ñaanal yermane nañ roy maulana cheikh amadou khadim ci irham jami'al wara

0: yalla nga yeureum ñepp ñi dund di yéfer sax yalla nga leen yeureum bala ñoo faatu nañ dund duggul islam ndax buñ faato mëna taxé waye bul kenn diko yéene safaan bul kenn diko yéene mu dé ci kéfer bul kenn diko yéene mu dé ci mo yalla la biiré ko ñaanal ko yoon yalla muhammad day ay nonam daf leen doon ñaan yalla gindi leen yalla dafal lako ndam ba jazir arab mujuna kéfer nekkatu fa ñepp duggu nañ ci islam loli bokku na ci li mata bayyi xel matte roy yeen ali sallatu wassalam ci xamne dañ ñoo sant ñu wote waye attelo wu ñu nit ñi lolu ñu mat ko bayyi xel be ci desit nak na nek ci dal barab bu ne jamono ju ne amna awlawiyat li mata jital nañ ko jital yeen ali sallam amna dir makati wote ci saxal gem yalla dong la saxal atay bari ñewugul bam de bal gem yalla deugar nit ñi bari ci la door nak atay wat ñi doora andi yeneen ji tege lolit luñu war baye xel la jamono ju ne arab bu ne amna lu fa gëna doon farata detaay yi ngay son leg leg nit ñi di wote ci ay mazahib ak ay wote yu non waan wuri ci sonal sa bop yow wote kat bi te fek ay nit nga fe ñu wara duggal ci diine ji war leen wodi ñew nga balen fa ñu dugg ba nopi nga leen di jamarlo ci lo xamne solo amugo ndax dañuy wax ne masala yi nga xamne wote da ci am ken wuro ci inkar ken masailu khilafiya ken du ci inkar ndax lu ci nek ak tek way la teggu li nga gem nak señ nga ca wote señ nga japp ne mo gëna leer waye bu lu wax mukk ne mom dog mo wër lolu man nañ ko jang ci doxal yi nabi sallallahu alayhi wasallam jangé ko ci ay sahaba ak nit ñu bax ni ko jitu ñi ko top wotu ñepp ñu xamne dal wotel yalla cër la bo xamne mo gëna mag ci cër yi waye nak lim laaj xam tegu ci yoon mo ci jitu lim laaj don ko dal ko am yene ju rafet amit ikhlas li ngay def yalla rek tax bëgg nit ni gindu ko rek na la taxa jox waye ngalla bu la ci benen intérêt duggal bul nonu ay nit bul méré ay nit ba tax nga né dina dugg ci woté xex leen ikhlas moy tax yalla nangu jëf jëf ju selut yalla amu ci soxla kon li jambi defal borom bi dafa xemu sel na andakuk dal na andak mana muñ ndax kuy wotal jëm ci yalla bo muñ du am dam sallallahu alaihi wasallam bu muñuton da ko fi mag muñ ne dirub lim nek makka ba yalla xey jox ko doole waye bam ko joxe doole fayiwul dafa jegal ay nonam fathu makka lum bëggoon mu am fa waye lo ca gis jegal ñep ku duggu kër diw raw nga ku dugg kër diw raw nga ñep mu ci duggu doon jambar l'islam ginaaw bi amna ci ñom ño xam liggeel na l'islam liggey bo xamne ken fogutoon dañ ma sa mel nonam lolu moy mbax modi ngub lolu lañu yoni salam di wo kon guddem gu teddi gi buñ ci nekké di fataliku mbaxam ye war nañu fataliku lolu xamné fexé ba nit ñi duggu ci diiné yonti yalla muhammad lu mu waxon imam ali la yahdi allah bik rajul wahidun khairun lak min humul naab kenn nit gindi ko ci yow mo gën alali gëna am xéewa ci alali aduna kon lolu lañu war tek sun kanam fexé ba nit ñi teggo ci yoon jaar ko fiñ ko wara jaar nak ci hikma ak maw'isa hasana ud'u ila sabil rabbika ay bil hikmati wal maw'izati hasana wajadilhum billati hi ahsan lol moy ndigal li ni nga jeggulu ñep balu ñep ak assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh jerejef serigne mbake abdurrahman waxtan wi amna solo leerna te li ci mbok yi don xarit gis nañ ci lu kawé jort muy tomb bo xamné bo am solo la bo xamné ñewu na ci jamanoom ñewu nat ci waxtu bi nga xamné mom lañ ko soxla ci ñu war ci fatilanté ak mbokk yi mu nekkon tomb bo xamné dañ ci doon waxtané manhajun nabiyyi sallallahu alayhi wa sallama fi da'wa moy ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daan woté ci tomb bobu serigne bi leral na ci ay ponku wuté leral na né buñ waxé batu da'wa woté jëmé ci yoonu yalla manam moy diglé lu bax ak téré lu bon té lolu dañ ci déggé comme niko serigne bi waxé manam moy né ki nga xamné day woté jëmé ci mbir lamé woté kon na nek mbir mo xamné mumu xam la kon ki nga xamne day wote jëmele ci yalla na nek nit ku ragne ko xamne xamna lañuy wax al ma'ruf niki nonu xamna liñuy wax al munkar su xame ñaar yoyu moy tax du jël lo xamne ay mas'ala khilafiyya la mu def ko ay mas'ala aqdiyya yo xamne da cey da koy jaral mu yëkëti aw yatam wala mu cey genné nit ci diiné wala yu mel non niki nonu serigne bi leral nañu tamit ne da'wa bobu nga xamne mom la doon waxtane moy li nga xamne mom la suñu borom santone yonente yi manam yonente yi fi jaar yep seen métier bu fekke ne dañ leen jox métier dañ lan seen métier moy nekkone wote jëmele ci yalla suñu borom ñom yonente yoy nak ñi nga xamne ñoo leen fi wootu ci seen ginnaw moy borom xam xam yi ak jaami yalla yu bax yi mu andi ci ay misal yu bari ba tuddi ci suñu kilifa gi suñu serigne cheikhuna cheikh ahmad bamba khadim rasoul mom mu bokkon ci ñenn ñi nga xamne mo fi wootu won yonente yoyu te dara taxuko fi wona ñew ludul yeesal diine ji lil mustafa nawaitu ma yujaddidu sunnatahu al gharra wa inni ahmadu kon mu xamle ne wote bobu nonu buñ de wax ak jaamu yalla bokku na ci jaamu yalla yi nga xamne moy gëna kawé ci kaw suuf parce que li tax moy jaamu yalla nit ki nga xamne da koy def ngir tek ko ci ak xam te ki lay wo jëmele la ci suñu borom koku moy ki nga xamne mo lay dimbalé ngir nga xam li suñu borom bëgg ci yow te suñu borom dañuy wax ci hadithul qudsi di wax ne suñu borom dafa bind nit ñi ngir ñu jaamu ko batay xamal nañu ne da'wa wote bobu nonu dafa am ab djubluway bobu moy lan moy nit ñi xam seen deggi borom moy kan ak lan la bëgg ci ñoom ak lan la namu ci ñoom niki nonu tamal nit ñi ñu jaamu yalla legi nak loolu lan la leen di jural ginnaw buñ jaaré ci ñaar yoyu moy su ëllëgé suñ borom fay leen fay ga nga xamne mom la dik ñi nga xamne dañ ko jaamu señ mbacké ci waxtaan wa am solo woowu léral nañu tamit marahil yi nga xamne wote bi daf cey jaar xam nga wote bi nga xamne yunus bi sallallahu alaihi wasallam da ko don wote dafa jaar ci ay jaaru way yu wote jaaru way ba ci ñeuk mom lañ doon wax ad-da'wa as-sirriya buñ waxe da'wa sirriya moy wote bo xamne yunus bi sallallahu alaihi wasallam da ko don wote mais da ko don wote ci ak yalu dawul genn ci penc ma nga xamne buri makka ya dañ fa nekkon wala buri yasrib ya dañ fa nekkon nan leen bayyi leen li seen mam nekkon waye da daan xol ñi nga xamne amna yaakar ci ñoom ci ne ligay yalla yoni bu ko le bu len ko garale wax len ko danañ ko ca nangul wala buñ ko nangul dit duñ ko ca tek finna legi nak ci wote bobu non ci jaar way bobu non amna lum ragne ko yo xamne señ bi leral nako leral na ne ci jamono bobu yenen bi sallallahu alaihi wasallam nim don doxé moy al bad'u bil awlawiyat manam xol li nga xamne moy yi nga xamne mom lañ wara tambalé mom lañ wara jital mo upp solo mu tambalé ca yoyo nona yoyé la ca jitu won manam moy fexé ba nit ñi gëm yalla go xamne moy nek ci seen xol yi moy da doon wote jëmele ci aqida ginnaw bi loolu saxé ci seen xol gëm yalla gëm gu wër ñu dog ca juggé faratal ci ñom julli ak yenen yi nga xamne mo ca aju won niki nonu xamnañ ne kep ko xamne day wote mbir te mbir ma ngay wote degeeragul da nga wara moytu bu baakha baax manam ak togn loolu taxon na yenenbi sallallahu alaihi wasallam dan na moytu bu baax manam ci wote bi def dara lo xamne day nuru ak togn wala ñukoy tuddé ak togn kon niki nonu ci moytu ak togn loolu tax ñi bin tariikh ak sira ñepp sédé nañ ne diiru yenenbi sallallahu alaihi wasallam diir bi mi nek makka ba nim ko genné dem madina amul benn yoon bo xamné tour na fa dérét té donté jamono bi fi nek danañ ko togn danañ ko tek ay jafé waye taxul mu fayu lol nak lan lañ ci déggé ci waxtaan wi manam muñ go xamné nabi sallallahu alaihi wasallam don nako muñ ci jamono bi nga xamné mom la nek ci marhab bu ñëk bi nga xamné mom la nekkon dé ad-da'wa sirriya niki nonu manam nabi sallallahu alaihi wasallam ci jamono bobu non tamit donte da don wote mais fexé won na bay yar ñi nga xamne ñoo ci di nek ay nit ñoo xamne duggu bes la ci ñoom manam ñu fexé ba mëna muñ te xamne kuy dooga duggu ci mbir legi nga jamarlo ay jafé taxna da na leen yar ci ak mëna muñ niki nonu señ bi leral nañu ne yenenbi sallallahu alayhi wasallam la digal waye da ko daan garal rek yam ca manam li kat moy li nga xamne mom lama yalla digal mi ngi ni boko beugé alhamdullilah waye boko nangulit kon nga continuer ci la nga da nga nekkon kon lolu bok na ci yi nga xamne ñoy gëna ragneeku ci marhala bu ñëk bobu nga xamne yoonentibi sallallahu alayhi wasallam nekkon na ci bi mi wote ñukay tuddé ad-da'wa sirriya légui bam ci génné dugg ci liñu tuddé ad-da'wal jahriya muy xajum ñaarel bi ci wote gi da'wa bobu nak ragneeko ay mbir yu bare bare momit comme ni nga xamé né da'wa bu ñëk bi mom la ragneeko ba ci jitu manam moy tay ëppoon ci solo té gënon ci ragneeku manam moy né yoonentibi sallallahu alayhi wasallam dafa nekkoon nit ko xamne manam nim daan wote ci ay waxam non la daan wote ci ay jëfëm ño daan deggal lim daan wax su masan daan téré nan bu len di wax lu nekkul degg ñepp dañ daan sédé né yoonentibi sallallahu alayhi wasallam kat nit ku deggul woon ci lepp lo xamne da koy wax kon dafa nekkoon go xamne ni ay jëfëm melon non la ay waxam melon niki nonu mu nekkoon nit ko xamne ab yonenté la bo xamné li gënon fess ci mom may yermane jo xamné daf ko jitalon ci li nga xamné daf ko daan woté té lolu señ bi léral ko ba andi ci ay ayé andi ci ay taxaway yo xamné day deggal ak wané yermane ji nga xamné yonenté bi sallallahu alayhi wasallam mom la ëmbalon ñi nga xamné ñom la daan wo ba tax señ borom don ko wax né fa bima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta waddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik niki nonu mu andi ci yeneeni misal moy misalul yahud bobu ak arabi bobu nga xamne ñewon na ci jakkaja don fa tour ndox niki nonu bokku na ci melokan yi nga xamne yunus bi sallallahu alayhi wasallam melo won nako ci bi mi def ad-da'wa al-jahriya manam moy dan balé ci jamono yi nga xamne mom la dan matal inshallah kon lolit bokkon ci ay mbir yo xamne dan na feñon na ci lol kon lolu moy yi nga xamne mo gënona fif ci jamono liñ doon tuddé ad-da'wal jahriya légui nak ci tombe bi nga xamné mom la señ bi mujjé manam moy yi nga xamné melokan yi nga xamné dañ ko wara jariño ci ni yunus bi sallallahu alayhi wasallam daan woté bokku na ci manam moy nit ki nga xamné day woté mu xam deggi deggi xima ngariñ li nga xamné ak solo si nga xamné mom la da'wa bi am ndiki nonu mu jital yermandé ci woté bi nga xamné mom lay woté té tamit mu xamné dañ ko digal rek mu woté waye digaluñ ko muy atté nit ñi ak di leen duggal ci ay bërepp naan ké ma nga jëm aljana wala ké ma nga jëm sawara ndax ta yoyu ci loxoy suñu borom la ci loxoy suñu borom la nek niki nonu nit ki muy jital ak dal ci woté gi ak jital ak muñ yoyu dal bokkon na ci tombe yi nga xamné moy gënon fess ci yi nga xamné señ bi léral nako ci waxtaan wi ñi koy dawli liko sant bu baax diko gëreem di ñaan suñu borom mu deugereul ko te yagal ko te yokku xam xam bi leral lamñ wi ba jullit ñi mëna jariño bu baaxa baaxa baax ci xam xam bi niki nonu kon ñu ngi sant bu baax di gëreum mbokk yi ak kilifa yi di jital ci kilifa yi kilifa ak daaira bi di muqaddamatul khidma serigne afi buso ak serigne ahmadul badawi bu daairatu daairatu rawd riyahin ak mbolem kilifa yi dekk bi ak mbolem kilifa yi rew mi di ñaan suñu borom ci bis bu mag bi mu safara mbolem tawari te dello jamm ci mbolem beurep yi nga xamne ño nek ci aduna bi te am ay jafé jafé kon ñi ngi wacce kaddu gi fofu di sante ñepp di gërem ñepp wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

ci bani dinar la bokkon nga xamne ci xareb uhud da ca ñak borom kërëm ñak ca mbokam ñak ca bayam way ñu ñep bañ ñëwé taggé leen lam wax moy waw sang bi nak yunus bin alayhi salam mom lu ko jot ñu ne ko mom day mi ngi ci jamm dara jotuko ni ngi ko bëgge dal yalla def na lool loolu dayiko mune len wan len mako bama gis ko ñu ñew ba ne ko yunus baangi ni alayhi salatu wassalam mune kon kay jamm la lenen lu xew ginaaw yunus mucc na rek loola jamm la kon xol len gogu ciofel ciofel gogu nga xamne feñ na ci Khubayb ibn Adi nga xamne mom wa quraysh yefeur yi ñoko jappal yobbu ko ngir bëkk ko ray Abu Sufyan mo ne ko waw waxal nak fi su fekke ne bëgg nga fi nga tok tay ñu indi yeenante bi alayhi salatu wassalam ci sa place yow ñu bayyi la nga dem sa njabot mom ñu teye ko def ci yow def ci mom liñ nara def ci yow ni mune wat na ci yalla waxuma ngeen diko indi fi moy nek sama place waye fam nek ak deg diko fa jam ngir man ma mucc sax jeralu bok fam nek ak deg kesse bëgguma mu jotuma ci ak deg gu ko nara jam nga xamne koka yunus bin sallallahu alayhi wasallam dafa jeex tak ci bëggu ko ba bëggul dara man na joxe bakkanam ngir yunus bi ak deg sax du ko jam mo taxone Abu Sufyan ne gisuma ci nit ñi ko xamne ñi and ak mom bëgge nañ ko ni ñi and ak yunus bi alayhi salatu wasalam niñ ko bëgge lolu Abu Sufyan moko waxoon nga gis bëgg giñ sahaba yi bëggu yunus bi dafa feñ ci ag nañ ci lu yunus bi bëgg sax ñu bëgg loola ku yunus bi bëgg ñu bëgg koka dañ ci joxe ay misal sax ci ño xamne aw ñam ñi xamne yunus bi bëgg na ko da tax ñu bëgg ñam wo lool dañ koy netti ci Anas ibn Malik radiyallahu anhu man neena bama xamé ne yunus bi bëgg na li ñi wax naajo ci ñun def na naajo la xara neena bama xamé yunus bi bëgg na ci la doxé man bëgg ko wa bam ko bëgge rek man la ko bëgg Jabir ibn Abdullah neena mom bu ne gar bam déggé yunus bi ne bi ne gar baxna neena fala doxé bëgg bi ne nga xamné dafa and nak yunus bi alayhi salatu wassalam dem kërëm yunus bi génné ñu génnel ko ay daggiti mburu yunus bi ne xana lenn luñ ko mëna ñéxé nekku fi dé ñu ne ko ah bi ne gar do nga fi nekk dé mu ne bi ne gar kay baxna neena man ci la doxé bëgg

0: bokk na ci li firndel fonk gi sunu borom tabaraku taala fonk rasulullah sallallahu alayhi wa sallam moy ni sunu borom netli nañu ci alquran ni masna dajale mbollem anbiya yep yonente yep masna leena dajale jël ci ñom accordu ku ci dajé ak rasulullah sallallahu alayhi wa sallam na nga ko gëm té na nga top ci ginaawam té na nga ko jappalé lool nak té yonente yep tamlé ci adam sayyidina adam ak sayyidina nooh ak sayyidina ibrahim sayyidina isa sayyidina musa yonente yi nga xam yep rek ak yi nga xamul suñu borom neen dajale na leen manam lool sax moy ñi nga xam yalla da leena yoni waye ñi nga xam yalla da leena defal nubuwa moy ak yonente te yoni wu leen ci aw nit ñoñu da leen ci abolé dajale leen ñom ñep ne leen ku ci dajé sayyidina muhammad mi sallallahu alayhi wasallam na nga ko gëm te na nga ko jappalé té nang ko dimbali ci lami woté nga xamné kon ku ci dajé won ak mom yow do nek yonent mom sahabi ngay don ci mom
1: ku top yalla top nga yonent bi lolou di firndel né manam sunu borom ku ko fonk la
0: fonk gi ko sunu borom fonk ag na ci mu acc ak ñeegëlam ak yermandem ci nga top ko ak bëggum lay bëgg yalla bala mu la bëgg bala mu la jéggal bala yalla sop da nga top ci ginnaw rasulullah sallallahu alaihi wasallam
1: mo ra yunus sallallahu alaihi wasallam waxna ci hadith ne sen gem du mat muku luddul ne dama leena gënal sen jëm gënal leen sen wayjur manam sen nday ak sen bay ak sen jëm bop yépp faaw ma gënal leen ko sen gem doora mat
0: wa sawara buñ démé yowmal qiyam lañuy reccu buñ leen dimbugal lañuy reccu moy ya laytana ata'na allah wa ata'na rasul dañuy wax ni aka neexon nu top yalla aka neexon ñu top rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam
1: bokku na ci rewa ne fonk ko yalla fonk moy wajal gën ko wajal indi ay yonente yu bare bare ñu jitu ko suñu borom joxaleen ay may yu bare bare ak xarbaax yu bare bare ñu dik woné ko indi diiné di ca woté ba jogé fi ñu leen doon yoni ci aw nit ko ci nek ñu yoni la ci sew nit wa ma arsalna min rasulin la bi lisani qawmi li yubayyin lahum indi yonenté bu nek da ngay dégg ci ay waxam ya qawmi lay wax yeen sama peuple yeen sama nit yonentou sallallahu alaihi wasallam ñu ko ma arsalnaka ila kaffatan linnas bashiran wa nadhira yow de yoni wuñ la dulul ci nit ñepp lañ la yabal kon yunus sallallahu alaihi wasallam rek moy yonentou bo xamné ni ci nit ñepp ci xéet yépp lañ ko yabal waye yebul ko ci xéetu arab kessé wala ci xéetu wala waran xéet kessé lolou di wone fonk gu ko yalla fonk
0: te yemul ci lolou buñu noddu faaw ñu tuddu turam te noddu xam nga ne mané ne jaamu yalla lañ ci wote yalla lañuy jaamu fofé waye faaw ñu wax ne ashhadu an la ilaha illa tek ci wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu liqam fi ne buñu julli itam boy taxawal julli faaw nga wax ashhadu an la ilaha illa tek ci wa ashhadu anna muhammadan rasulullah yemul fofu sax bir julli gi ci bopam faaw ci boy tayé bo ne wa ashhadu an la ilaha illa wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu faaw nga tuddu turam manam bobu jam bu reey la señ
2: bo gisé daram duñ ko neub lu mu wax ak lu mu jëf dañ ko wara net li nit ñi ngir ku bëgg jëf jaarel nona sey jëf ngir mu jup
0: moy ku top yalla top yoonte bi sallallahu alayhi wasallam waye ku moy yalla moy yoonte bi itam ñepp yalla ñu ñëk ña moy ñay top yalla top rasulullah sallallahu alayhi wasallam ñom yalla digna len aljana yu kawé yo xamni lañ fay sax nekké fa lu ñu bëgg mu fekk len fa waye ñi nga xamni ñoo moy yalla moy yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ñoom yalla digna leen da leen tabal sawara kon jambu reey la suñu borom agna ci wax ne ku jaayante ak mom man nga jaayantel innal ladina yubayyi'unaka inma yubayyi'una allah wax ju reey ngi non
2: wa in tutihuhu tahtadu suñu borom mi nga xamni mo yoonte bi sallallahu alayhi wasallam bindu ñu yoonu ko ci ñun neena ku ko top jup nit muuta ag ci yalla te ag ci jariñ ko ci rasulullah sallallahu alaihi wasallam
0: rasulullah sallallahu alaihi wasallam li lay xamal na yalla fonk nako bok na ci moy turam da ko lekkele turam manam turu yoonte bi sun borom da ko lekkele turam wu sel wa fim ne boy dugg ci l'islam da nga wax ne ashhadu an la ilaha illa allah waye lolou batay duggo faaw nga tek ne ashhadu anna wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu
1: fonk gi yalla fonk yundu sallallahu alayhi wasallam taxna sa bone allahu war rasul nga ci tek man tuddu yalla tek ci kenen yundu sallallahu alayhi wasallam lako la yalla may la ilaha illallah muhammadur rasulullah bone la ilaha illallah dakne amul ben burburu yalla da nga cey tek ne yunus sallallahu alaihi wasallam muhammad ndawam la muhammadur rasulullah ku nang won wax la ilaha illallah nangut ag ci muhammadur rasulullah sax la ilaha illallah mun ko nang ndax faaw mu idaf ca faaw mu wer ca yunus sallallahu alaihi wasallam nga xamne bone yalla mom nga ci tek lolou fonkel mun ko wer
0: deyna ko rek fonku ko yalla fonk moy ci alquran fu yalla tud day am yo xamni yalla rek man nga ne moko wara mom moko jago man nga gem man ni yalla rek lañ koy def waye bo ne gem len ma day wax ni gem len rasulullah gem len muhammad sallallahu alaihi wasallam aminu billahi wa rasulihi bami tag ñi gem di wax ni innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi bami wax ñi wedd yalla dafa wax ni illa annahum kafaru billahi wa bi rasulihi dañ ma wedd waye dañu wedd yonente bi xam nga fofu yalla mënon na yam ci bopam rek ndax mo sak yonente bi sak lepp waye dugal gim ci dugal yonente bi fonkel gu reuy lay feundel
2: wama arsalna min rasulin ila liyuta'a bi ismihi wama arsalna min rasulin yonente buma len yonne rek dama beug ngeen top ko motax top yonente bi sallallahu alayhi wasallam ndigalul sunu borom la ci ñun
0: ati'u allah war rasul na ngeen top yalla top yonente bi sallallahu alayhi wasallam waxna itam wama yuti'ir rasul faqad ata'a allah ku top yonente bi top nga yalla
2: sunu borom subhanahu wa ta'ala mo wax ci alquran la kharkana lakum fi rasulillahi uswatun hasana defal na len ci yonente bi sallallahu alayhi wasallam muy senu royu kay
1: sunu borom jël wax ji gën ci wax ji di waxe bopam di melokanu bayiko ci mom alquran karim mu wacc ko ci jëm yonente bi sallallahu alayhi wasallam alquran joju daldi wutu mbollem téré ak mbollem wax jo xamné ab yonenté jitu won nako té indi won ko
0: ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin li tax ma yonelé moy dama la def nga yermandé ñeël bindef yépp alamin moy mbollem lu yalla sak ak lu yalla mom ndax ci ñël benu téré ba gis nañ mu wax ni alhamdulillahi rabbil alamin alamin nak kon dara génn ko kon wone wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin kon alamin joju moy mbollem lu yalla sak rek lu yalla yilif lu yalla mom lolou yonente bi yermande la ci ñom
2: yonente bi sallam dafa mandu won gis nga mandu tem gi feñ na ci lu bari yonente bi alayhi salatu wassalam ñeul la gëna jamono du xaju guddi du digg becc gis nga ñu inde ak mandu yonente bi alayhi salatu wassalam xessul won pecc wexul won tal dafa nekkam ci digënté bi gattu guddu lepp daf ci ñew rek indi ci abdul
0: ku yoonenté bi dañ ci yow na nga xamné yalla dañ na ci yow bara'atun minallahi wa rasulihi ila alladhina ahadtum minal mushrikeen kep ko xamné fété nak yoonenté bi itam na xamné yalla fété nak mom innama waliyukumullahu wa rasuluhu ku yoonenté bi dese kilifa yalla kilifam la ko yalla di kilifa am yonente bi sa kilifa la wama yatawalla allah wa rasuluhu allazina amanu ku genn kërëm itam dox wuti yonente bi na xamne yalla la wuti ku def hijra muy gaday dem wuti yonente bi na xamne yalla lay wuti wama yakhruj min baytihi muhajiran ila allah wa rasulihi thumma yudrikuhu al maut faqad waqa'a ajruhu ala allah
3: alayhi sallama baqin sada sudadahu في الصحب أنوار من قد زاده ظلما عليهم الدار رضوان الذي سلكوا في نهجه كل صحص يتقي نخما لاقت صحابته صعبا مجاهدة إذ فاجئوا مجرى فجار حوت شرما في يوم بدر بدا بدرا وأمهم يعلى أكلمة من أعلى بالهمما إذ جاءه في فردا في صابته قلب حلو سقوة لم يشكروا النعما
0: بوري سرين بو مك بنك موم موي كي غنا سوب رسول الله صلى الله عليه وسلم تي لي ما خم moy ki gëna bëgg rasulullah gën ko fonk gën ko jox wacc wayam wax ci mom itam lo xamni gisaguñ ku ko wax ci doomu adama wala ci yalla wala ku ko bind ci ci kaw suuf lool li señ bi bind
2: kon nañu roy yonenti bi sallallahu alayhi wasallam te roy señ touba mi xam yonenti bi daf na laysat li yal yawma hajatun uhammiluha si waqti fahika khafwal qalbi wal badan amu ben aaju man señ touba ben aaju laysat li yal yawma hajatun uhammiluha ben aaju bu may yitte wo du roy sayyidina muhammad ci xol ak ci yam
1: bokona ci fanku gim ko fanku mom señ bi da ngay deg muy wax ne dafa jël leppam djebal ko yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ndax serigne touba mom bimu joge lim ci ko def moy jaayante ak mom dal di koy soppu soppu go tar bu yeme go xamne amul fum yam lay fir ngir soppu ko moy ak njabotam ku ca feen ci jamono joju rek mu dal di koy jox turu muhammad muhammadul yadali muhammadul kabir muhammadul mustafa muhammadul fadil muhammadul bashir ay muhammad yu bare bare bare yo xamane serigne bi innaku muhammadul amin yo xamane serigne touba dakoy indi di tour yum tude yunus sallallahu alayhi wasallam
2: ra'y boko topé bam ñewé ci sangam ba sallallahu alayhi wasallam diko misal ci gatax diko misal ci geej diko misal ci jant diko misal ci garab lu ci def di tektale gënuk sallallahu alayhi wasallam ak rawam ak jito
0: ci ay beuyit yi wayle yi wessar lolou gisiguñ ko bind lu ni tollu ci kaw suuf xamaguma ko bok
1: bokuna ci fonku gim ko fonku beral gim ko beral ab liggey bo xamni moy qasida yi jël waxtom yépp ak gëtam yépp jëme ko ci bind fasiyene ko tag mom yaronni sallallahu alayhi wasallam
0: serigne bu mag bi cheikh ahmadou bamba radiyallahu anhu ardaahu ngir nga xam dayop fonku gi mu fonkon rasulullah sallallahu alayhi wasallam ak geud gi mu ko joxon ak cieur bi mu ko joxon ak pass pass bi mu amone ci mom ak positif bi mu don doxé ci mbiram dama la jox misal yu gatt rek bokuna ci lu melni ci ñeul benu muqaddamatul khidma sukhra gis nañ fofé dafa ag ci giñ ci yalla subhanahu wa ta'ala ne billahi alladhi la ilaha illa hu alkarim alalim hayati wa mamati wa harakati wa sakanati ma'a sayyidina

0: kep ku wadjal aw ñam yobbu ko ci fa mbolo ma di dajé difa magal guddi yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam na nga xamne de lola jele nga ci yiw wo xamne yiw la wo xamne du jeex mukk te yit foko nat rek wessu nako
1: mawliduhu mu'assamu mubarakun muhtaramu ta'timuhu yan'timu

0: qalqan waquqan dhahira wal mithlu qatl yamira wal yira fi shiyami santu adah wax ne mbolam mu def ni bari bari bari bari ñun bi rasul allah sallallahu alaihi wasallam mo ci gëna mat mat mat bi nak mom ci fam yeb
1: bu ni jaayam amé soxna
0: ndax li yalla dabari sama mat ko
1: bu ye dañu jexé ndax jarbaata mën nako tak waw tak soxna ni jaay l'islam téré wu ko bu ni jaay faato ak bu ni jaay day dund nak bu takkon soxna bo ci ko mën nga ko tak ñi l'islam téré nga tak seen soxna moy sa doom di nga juru wala sa seut manako soxi ko ci yow wala ñi nga soxi ko ci ñom sa bay ak sa mam way sey bay yu ndaw ak sey nigaay ak ñepp buñ baye soxna nga jël ko l'islam téré wu ko wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena fi ci senegal nga xamne atay l'islam doxu fi bu nit ndialo bu am doom neena ñaare ki ndialo duñ ko ciow yar yoon buñ ko waré ciow duñ ko ray buñ ko waré ray waye bu faato nak doom je mom dañ koy wax nak do doon ndax doom ndialo nga muy laaj lu tax lolu li waral lolu moy l'islam mo wax ne ku juddu doon doom ndialo amulo bay ci sharia amut bay ci sharia kenn duko jox santu goor ga way santu ndayam sax lañ ko wara jox lolu atté l'islam atté nak da ci am yo xamné nit ki mën nako jëfëndiko ndax ci mu loxam la aju am ci yo xamné nak buura ko sañu def di atté yi nga xamné tek ay mbugal tek ay daan lolu ak ngoro koy def buura koy def kon kuñ wara ray wala kuñ wara dag loxom wala yu mel non buur moko sañ kom nguur gi guy doxal lolou neeku fi nak motax até bu doxut waye nit faatu ñu diko mirage mom sañ nañ ko ndax julit ñi dañ leen ko bayé su ko defé nak su boba ko xamné l'islam da wax né do doon mu ko di su ko jox ciaral gi ndax mom juddu gi mu juddu ci anam gu jaarul yoon yoonam neeku ci ay way juroom yu ron moy yalla bam juddu ñom ñoo gaddu bakkar ba ci am xeyna ton nañ ko nak yaqub deram ba aw ta aw xass yomb ko waye lolou amu ci bakkar mu waye nak bu jele alal du ko lewut te mayuñ ko ko mum am bakkar te l'islam mo wax ne doomi ndialo amul bay ci sharia te su ko joxit santu goor ga santu ndayam lañ koy jox lolou mo waral kon buñu miras doomi ndialo du don wallahu ta'ala a'lam.